Lisa mbulu vinaka ni mata vinaka talimaya ina luvi viti ena kavini vakarumbu kenda ina kathiwa nisinga nivolo okota varono ndolu rosa mbulu kaono nui takini ni mbulu vinaka na vunondindu inisi ama tikumikina ena kavini vakarumbu kanikuwa ni mbulu ni mbulu vinaka ni mata vinaka mai yo sasi vina tolo ina ono na miniti kani marau na kavini kuwa ni ratou tiko ngurtu lewe vitha na marama tinanda tevinda na ndo taltinga na luvengu ngwali taltinga mai ena kavini kwa ina wali ni walesi na wakesa na kasaba mena mai ndola ndola tiko ina ndona nona tikini wola tambu ina ndona masuka ina ndona nona itala noa mena givaka mathako na givaka kaita ki kwa nga vikenda ena kavini kwa se marama saramanda ni vei vasa saka ni vei kena wono talanga ni tauri se vave eh kambimbi talanga ya iyo ya retikungo ena loma saranga ni studio na kavini kwa salva tatiko mai ke andi esena do lui viti rong rong vinanga tiko na nomni iba ka mazal ke nomni talano ni singa lui ko ni maram ditao iyo rong rong vinanga kandino ke la ni ramaru ta ka na ndui kai kai rwa rong tiko na sal ka kamura kingo na no vi ka ni vaura ka na ena singa ni ko wa na program ni island time ke ina ngaro vaka afi vinaka vinaka vaka lui ot sa ka na na serongo oni sana rasa ngani saravi na wa kesa ena kavni ko oto ya mai nei rai enda nanga inte oi korro eh sarto tu ket serangango do ti kuna ka vo so sobe ki mami ni na vaka der tel tinga na songuni tau soli ke vaka ni sember ni kila ni visu rete ni vaka lelevu nga ki to ngandra bu munina tu ko kinda vaka lelevu ena kavi ni ko na vaka der tinga na marai ni katolika na mbatini kawalu Otara Road ena vitu na kaloko ena kavi ni ko ando mandro na tavi ser na Kingdom Ambassadors International Fellowship in Christchurch, Saiwusutu, Nimbula, and PMNVG, Pamanaviti.

0: Ambassadors International Fellowship in Christchurch. Tata kanara ronga ni sere na ndomo ni sere vironga. Sa si minuto lu ina tini karua na miniti ni mbula ni mbula vinaka ni mata vinaka mai. O maro bukali wini ra rei rei mbula mbula. Mbula mbula na marama na wakanda. A wakanda marama rongo li meviti ra liwa ni. E sana paka turanga. Songo songo ni marama ni sana paka turanga. Lo meviti era tikongo ina soso baka Aotearoa. Wambote ni nisa rongo vira tiko. Uni nisa saravira tala tika nga. Uni nisa satawa e vunga vya ira. Iyo, ndo virto, ndo ni lawa lawa. Erto visi kwa rama ibali wali siya nekavi ni kuwa. Auna vokambula sarumanda, vokambula sarumanda vya inawa kesa, na kasava. Mena ndo na nona tikina, tikini vula tambu, tala itaka. Na ngandreva mena waseo kwa vya kenda nekavi ni kuwa. Oti ya mena gaindu na nona itala noa. Ena kena takataki na nandra sasanga mera mbiuti mbiu vanyo mai, mera ngole mai I Aotearoa New Zealand ni sambula vinaka na wakesa
1: ni sambula vinaka ndoangana tikina ubeba liuta kina na nanda vitala nane kabina ni kuwa katoka na tikina na Dona tikina mane bola tambo nei chua boku buru bura kena vika kida nga sa sine kina aveva nua keira er sa tiu kina. Au ba vini vina kataka na kalu lebu ngoa na bu nona loloma lebu nona viva rauta kitu ni ndu indu nebo nua ki mami ndu ila kumai kina na marama loloma iviti roni ki mami sama indu apati kungoa in Islandi ni mami ngarapati kuna expo ki mami raiga bandin dina taka na nona nona loloma lebu na klou nona viva rautaki kina ne mami ndu imbola dina ni nrenre na itik-tik bu na kena baksangarai na vika membalata na tos-tosu main Islandi ni ki mami bandina taka bambauta indu na klou mbola ki mami sa bandin dina takina na loma ni madongwa ni ki msa tiko in Islandi ni okua sa nona ngana loma langi na burubura kina vika kesa sinai kena
0: to talk about quality now to talk about quality one but ni na ndono no ni maso kimi mena ngai rongo itala no taka na no ni sasanga ngole mai I Aotearoa pina ko valevu
1: kim sanda na maso I chiaba na klo levo na klo de zere na klo kuko na klo ndo kai ki mami va ben bina ka taka nga na klo na wen linga muni kina no muni kuko na klo ki mami va ben bina ka taka na klo ni kana muni voso ni ndo muni na kai ki mami ni ki mami tamata nga nyo ki mni na klo ki mni ni salawana ka ki nga na vale buna ka bina ni kwa ni mami ti ko na na vale ni ka kamburak ngo ni Islandi to na marama ngale mai na tikino mai mon mai koro wa ki na biya o mai nei rai ba bini bina ka nui takatala nga ni na rongo tu e burabura ando mo ke to na ka bina ni kwa ni ke to na mai tiko lombata na ke na pakato ringi tiko nga nei na ki nei mai mai tiko ngo ni Island ni ge bu ke na nei mai mbula ba ando ndua bo so te nei mal malomo ke mge masu na dai chisu nei mai mituran ka nei mai bambula
0: ai meni ai tataka tataka bago tinu ve sei nau na ngo bo ni bu ni ve mai ba ke ta vira na ka ni kwa ta umanda nau mo ni na va kila te ki ke mo ni se ni marama sarmanda ni ve ni vasa saka I vei ke na nanomuni leo ni vale talenga ke na nanomuni sasanga taka nanomuni ngole me Aotearoa
1: o iau na marama ni kandavu mai na koro tiliva na kasala kandavu au vasu e na koro nga solta bui na kasala kandavu au baka wati mai nei rae na koro lawaki
0: sandina vida na vula vida na vula na nomunisa teke vumo nisa naki naki nisa rongo vake na visu reti ngole ni New Zealand ndo manda na nomunita la noa nao
1: naka na ni mami sa me tingo New Zealand kla nisi ni karorao na ni mami teke teke vumo nisa tukuni yani ni ki mami na ngande mai New Zealand na mami ngara chukina na expo na marama mai na sana lo mai viti ya o ya u manda na nungu tik tik bu o ya u mai nei rai o ya u vaken tintiko vol tactico osa vaka vaka taka me nongu kentin me na toso chukunga osanga itali talimbe me roni una rawata kina na nongu laku laku mai akabio na watingu iku mo sanganga na talimbe na kentin kunio pa sangam baleta me kentin me na rol me kunio pa mawe na nongu laku langor ni selandi me kuni kina ni na ndabo na nongu kentin au sanga i zakapati kuna zakapati mo talimbe tiko sa online takanga na imbe utalia mero ni roro chiku na lakunga na wanga sa kouta na imbe au sando tali dodonga mero roro kila mero ni vimo kutitiko na wanandrao nandola wanandrao lima sanga vulu kome katu tolu savu soe katu vasara endone dodo utalia e katu va vitu nandrao nandola kwa ya kwa na sala ni nungu rawai labo membalata tiko na ingole ngole moingo vya ungu kila upadhengu balata ntunga nungu buni boy boy kero vipu kitaka tunga vabu vale na kena vaka na walui kwa ya kwa na sala ni nungu samai rawata meu samai tiko ngoi New Zealandi
0: sa non ningei e vossa tico e não oliva non nit kun tikna voi voi na walu riva na non sar na gum bum bum buni ngani ni malawai aiyo buni ngani ni malawai na tini non gutata aiyo ando tu kun ngono komisan do la komena wangi suba sa ko tu mena voi voi na walu don ta beker ngone ati ati busaranga mena na itu di na ke ke kimi sa voi buni da aiyo ni ki mi susto ngai na siti aiyo am santo na kanu pasar vikim ni tiko kin na rongo beti kuno no ni tala no na sa tara kanu ko ti le stal ting nangu vanan nanu ine ngono ndong ol mekin ni tong bumbu atunga mi koro ai ambun ngani malawing go muri tunga na tukangku iya tu bulinga mi nambu na mi koro or sangendo ngoli mai su bana ko bu bu mai sa ko kaka na mai iya ya sangga oni satunggu ini selandi ya na volte ki imbe na tal tal ni tango tratingur ni ni sa wabe na ananum ni sa buka mai ni ni ngole nga mai na faiba iyo mai be mai na korodawa ni na koribe o tia sangai wangali
1: ai o wando mai na wanga na interlink o hazo mai suba so quero me singer wanga suba sa quero un dia sar me quero sa wando wanga buka sar me quero lak mai nandi quero sa wando wanga buka sar mai sa mai hazo mai nandi o sa tu sa pare tu na wanga buka lele wuli singe ma teningo na nungula waro wando kendo na wanga buka o sabare de tu sa ki tu ko vango le imbuni tu ka to vango e un elong sa va ka ya va la chunga nyu kila nyu na baro la ko va sa baro buka da na buru bura
0: tu valio ti
1: perra na o no una ti pesa ki e au kila ni le buna ka e tarana no ngum bola va ka mo rere
0: dina
1: ia e u va bini bina ka ta ka chunga na ka lo nyu kila na lo la ko ngo e lu ta ka chuk mai na ka lo ti ve ki mami na marama
0: ia
1: na vale buna ni ki mami a don bula ke de mai kim sabe im pa me ve malu ai ti ko na lo mani mada ke mam sala ko dormo chungo
0: ia ia ke balem balem ngon ni sani matai ni ngon ni bondo wang kamu kamikina ni ngilu stel ngoi bit sana ve ka ve weekend ngau ni ngole mai ia or tun dende chikor tana nonda toni koro ia or tun dende o ti ko mena ngiru ngoti nonda monro to
1: ia
0: ia o papa ni ni saro ike saro sangai mai sa
1: ta ki mami buka chuk mo ya undung ndambe ti ko kero kalima sanga bulu kazi oni ndambe muri paka mi kero back seat tu pata kena ku patna
0: sadina
1: yo ayo na kena la koza ke au sini raiza au ngai kinda dal bango murai bango paka murai tunga au sa sin raiza talendo na vale sin dona za sa o tu era ke rosa chuke dai na e bango un botone e bango sa kinti kinti ra kana no gurrer au sa ndambe ba mali yo ke ngui karua o kwende i baka muri ni sin rai chumbe ke ra e
0: sin rai rango ri ya ya
1: au sa pat ni ona nga mu biara bua ka bango set nga bango mu set nga sore no kinji kinji ra kama lambo to ni abango no ngurer au sa ngai bandi to kisu tu rango me to tolo nga ya ni mondo ya ve ni bono
0: me ro na wanga buka ngari sa royo kalandi sa ni kila ni mbula e
1: ya royo kalandi ngai la kuma ndona rango ba me ro so tembe ka na wanga buka pate ke na zangi e ni sa baro la kusum
0: kwa
1: dona bule boya do bana na nungu riere tali bo gustri yo sare deni sapo kae la ko sombu tu nungu sa me kitu sa leiro sa ave me go sa kae la saranga na nungu pa bili bila ke na nungu marau
0: e meni
1: iya yo sa do mbula e nislandi
0: nisa nisa yadumbulo mai na roro ni wanga vuka nisa angole me misa maika unanumnikato iya
1: iya iya gondone italano nga baka me nimbulu nga vitu nga kina na lewe viti nituna vese burubura me baka nga ninda sanga ibondo wanga vuka pandua ni bonu le bonda la tukina oya u oya wando me nungu kato lebu sa kero la kuchuke loma sa pasta ke chuma ina bibonu ke dendon don me kero duruma sa alsar me nungu me kero sa me re dele ne rumbeki yo ke ngui karua e ko embeki baka me na traveling bag
0: iya
1: oya ndona beki mbalabu
0: suitcase
1: na suitcase o sa re dangani sa la kuchuke mo ko me sa rol chuma ivango o sa ka nungu ya
0: Nisa,
1: sa kero mai toro tuna bengo kero sa roll sar na neo tutuni roll ngo me kero sala kome sa bambo izkiru na kolina bono ya me kero sa dhuru mai tuma ya oya usenga sarangani ndona banana anu mevala na nungumbeki na mbeki o roll ya nakangangai kubakila ni wako tame nungumbeki ya singi mbimbi kwa usama roll takatungo sabuka sa kero mai adho pana pono ya bando banda sati kena kaira na ubisa pati kena koli
0: iya
1: Satara sereo kana turang me tabakira una nungumbeki. O kwa manda yang ibango biyo. Haya, ada bimbi o kutu tumengo.
0: Gore, iya.
1: O kwa maya, ayo nga indren-ren au sin chukini kila ni zala chona bimbeki. Kira sala kumai tumba. Yo ket na nungu urto na nitu ilola o mertongo yado chukumai na like vitu na kaloko na yakabi. Kira sekele chukun na ruwa zetulu na yakabi singa. Sa zizi bisaro neto kona turango me zizi biro tuya. Sa tukun sarveo sisil to tolo mbalatin ratuya vangamu ringo rikem tu sala koi wanga nui.
0: Iyo.
1: Aba rau sarveo sa basarango nungu ki mo sandolabu. Sandolabu chupa nguna nungu beg. Sa lele chukuna ki lebu chukuna loka. Ne kango. Ya sa mandani lako nungu bakasa mo mure dana na ito utori ni beg ingo ni pare fiti koi wasi ni pare fiti na nungu.
0: Iyo.
1: Orto mandangana tiko ina lama ni balea. Orto saka me baro.
0: Wili.
1: Au bango to baro tapi tale ngale indua tale na loka bo.
0: Iya.
1: Oyau. Baro oti sartu nga bango ngay batal mengo na umarama.
0: Iya.
1: Melori mandana vea da bola ichu na linga ni kangur.
0: Wa me alore.
1: Gor me aro lore liu. Anga lore tu ni ni dona turang an rabu bo.
0: Isi di bulu na.
1: Dola sa baro ti na beik sa dola sa royau. O reje tu kina na pakete bi na pakete seyo na kava. Dona bilikan. Okay. Wow, asini no ku makingo. Sa baka urede sa baka mandua ka ke sa dio ni sa baro tu na
0: na loka.
1: Dona maramo sereana maramo nera e telangango in slat o kwa same time sereana sa zurumela ma nona zurunga me ka kokulenga angir sar ko virtu in na ne port me tu kuna ona kinen indona marama la ku mai le viti e toro dalma indona

0: Κοίτα, μα είναι με κόγκαν το να κάει άλλη.
1: Τι είναι στραγγάλα.
0: Εγώ που αφήνει την Ακίνα, να το βίδιν κομπτήνα. Ε, άλλο είναι excited, ε.
1: Κοέα.
0: Ε, δεν θα είναι καλά κομμαντούα. Ρε, θα να πει κάτι βίσαουνι.
1: Τι είναι στραγγάλα.
0: Ni vikanda me rede, o viti que un hongo.
1: Le van todo bato na kato.
0: Io, ni gai todo bato na kato.
1: Kwa na kaya. Ni alu rili na yaza. O que tu sa formar? Na i rei fu. A to tako mako di, to tako mako di na na unita la noi. I nau na kavnikua. A vinna ko vgalli bu na vim bulongo di na nu ni mai ndola vatlanga na nda program ni nda na mati ki ni wala tam ki nda na nu ni mas ki maru ta ko vgalli bu ki maru ta ko vgalli bu na ndo rongo ta na na bulango mai na koro io na itala no ni ko ta ti ko mai e ngo na to na ngai bar di waru rongo ta ko ta na maram ni kor or to sambo di soso ki ki to ka nda ku nda to aia au rongo ta ngapa kali lai ni ra ra lai meke we ra to rangani balang ir maram ni balang Dan akan nandra marut tekira. Iya. Yang kok, mewah cingko misa nanggai rongo itu telengan nantung mundertu, kepo kacung itu nantung sere. Sentung nantung meki nantung makasar. Sewa binau eh? Iya. Oklan nintu na, mbong ya sos cukup bikin tu nombong ini kuwa, ni navagador talitiko na songkun itau soli. Iya. Ntu mentangan nantung ni bakam bula, bertu mi wang genui, ke iru telengan naturanga kena merama, ni nairai erbarong tingu mainekav ni kuwa. Kirtu telengan mi bale, mai nakoro, bakam bula bertu.
0: Belaka ni sa ndong bulu belaka mai wanga nui keto va bini belaka taka tsungana nom do vinga rabi na loma ni madondua keto la kudoro mai keto sa meti kongo sa bonga evidene singo me meu tina songo kla keto sa na me vital tale ke va te kerto sa na liueni na mataka ni moni tu la valevu lo loma tu eni veke mdo to zoko lo loma talanga ni rai Nei rai na vei korokoro e lima paka kina e wambimbila waki Pei meli kataburu O satungo e na vale ni walesi Newslandi Pei paka ni keo na manisini rongoza o nangai rongo talanoa Ia uvabini binaka unuitaka talangani o mbula mbula binaka tiko Kima mbula mbula binaka tuna maramango e Newslandi Nuitaka nindana lewe iso taraktale na marau kina mbula binaka
1: Naka, na undo nungutaro o zimbe kwa umeli ni vaka mbula kina
0: O meli na watingu
1: O kemini ya mwani ya bango ni nisa maitu Newslandi Wekiwe kemini nungunda ula mani Nia, eh, iyo Ngori, iya, nandrendre ngori, iya Iso ni mbula binaka ngu o meli na turani na irai, eh Iso Sambul menak matua, yang kau ngana nomin dau leman, eh sama itu ningo, ena vali wali skim sama maro ni kim mesonta, kau kaya kena rongo italan nuat talenga, iya ni tak nini bulu bulu nak tiga nak koro, ena kabini kua, nina nina retel ngat talenga menggoriti matua, ni sama kami balum baluan nau ya, kau nali usan bangan ikan natua tau teke, iya lembu ikan natua tau teke, kau ni cuma ibu di DMC, kau eke okilan yo kim nyoni Sapa kanyo ada tak nak kena KFC? Iyo, ya, ya rembulung-bulung pernah ketika orang nama ramen nanti nanda, orang nanda bumbu, orang tu akan dah nanti dinda, nanda ubengu, kena lubengu talenga. Ertu tiko bolingo, ena kavini kongo kita sange misato tiko bagan duango. Iyo, kita misato tiko bagan dua, nana meningole minggu esan tu nak kena, na vina kani kelo, nana nava kataratu meningole mai, menda mai siapa biokani, menda mai siapa biokani. Iyo, ya nawa kesa. Na kasava. Raida sa mikela na eda muni tutoka. Iyo. Na kasarwa livu nao. Na vangindo nono mni ngole ngole li si balua. Iyo. Kima misa wala mbimbi. Sartu yani. Ina koro. Na kasarwa livu. Na ngone banu wale sa vima mandono. Na tolu naka loko. Nimbula vinaka. Ya. Da rongo itala noti kwa neka vinikuwa. Mai. Inairai. Iyo. Wabini muna kataltinga vi. Andi asana duliviti. Na navika utiku mai neka vinikuwa. Ivali ni walesi veinao akesa darongo tika na ndomondra vakatala kina na nondra italanoa na nondra italanoa kani marau ni otisa ngango oni sana saravir to sartiko rongo di to sartiko na ngole mai na koro islandi iya ya nando kila tenga ni na nono koro iya vakarto lang mingon islandi vakarto sa vipa mi vakabalang ita kaya nando iya menangay lore mandango vein do vengo ulemila sina edapo mantan edapo na vakabalang Sama iba kang itagi ti guaw iyo kalandi niyo. Anvil Gospel kemuni chiyovanga and PMN Fiji Pamana Viti. nimbula nimbula binaka.

0: Awambili Rakinga, Zeal Gospel Group, Niwoe, Rusanga Bulna Miniti, Mewana Kaloko, and Wana Kaloko, and the Narongo Teltikina, Evitalna Vitalno is so, eh? You know, Kabisarmatani Ko and the Sarangodi Nawa Kesawati Mane Rai, and the Navarro Rongodin Dovingo Lamilango, and Ekavinikua, Dovingunin Bulavinak, Kendrungin the Rumai Sotatungo, Wagandu, eh, Okalandi, Mayo, O Marutakana, Marrikaluna Nominimbula, Nomdumbula Telangana Kango, may Nano no Koro. And on Bulumbulo Coro, Kina no Vacayota, Camoni, me Bacatarung in a Cavnico, Nimbo, my Bacambula too, Arton gave me Bacambula Telangana Bonimarama, and a Cavnico, Vicamuni Mandanga and the Wing, Keremonina Bacile, Tiki Kimuni, Vamuni Saka, Nanomoni Coro, Cornivasu, Kina, Nanomoni Corni Tauri Naka
1: Pinaka Nimbula Pinaka, Nadangunga Ula Mil Marama, Aumaramani Batulele, my Coro. Au wasu chikoi na lotu yawe kandavu. Au wawa chingai. Tadilevu sabu sabu.
0: Sandi, nina wali mdobe yangu, nina wali hu. Wabe, ndarongo thea na talono ni nawena na sasanga mwali mainairai. Mainairai waka ndo yawakalandi. Wabe yoyo, kiumuni pakititi ngai suba, siumuni pakititi kisama mei batulele.
1: Mei puno levu.
0: Sandi na.
1: Woyangu. Chungana ni topa le suva ikaningem chungana ni topa le me bono lebu ndona lubengwe batao chikume bono lebu ya kito chiku ikaningem me da bona ngona sa me top matim bimbikina ni ruta na ni totana tamartona ngwane lima na lubikirao sen ndona elewa oko sa kerkero ko me un coach ko e bono lebu me le munwai kona nona laksaranga ya sale da bani lenga au samanuara kabulinga me uchiko nga atako uchiketa na nona songo ya mbakindua au tali bulinga ataka nona ya mbakindua tali bibi ya ngarabikina na nona onga nungarabutu na nitota nona turanga elvina
0: naka
1: sawo chao sangela kumisuba kito ndo ngarabu chiko na italtala ni wena italtala ni wesele lotu wesele
0: hiya
1: kwa ya uti
0: Tambadaka
1: ita dilip, duangana kena tambadaka baital tala. Tundung garaba, to so much na living on hotel, tundung garabi chico berto.
0: Naka, nanumingi, my tuka isuba, sarongova can be surreti sangwa sangolan. Can you tell telebuling isuba?
1: I undo lakwe coro. Dule kau buat me koro, aw me tal tali suba. Iya, pochle buat cukup nunggu pale.
0: Iya,
1: anduk tal tali cukina.
0: Sarai dah. Iya, gay, kau ni senggai ngual me bandung gay.
1: Senggai bandung.
0: Iya.
1: Ninggai tu kuni cukup bandung na marame ni lama ibiti me laku ini sulandi. Na elongu esangut, na elongu sarong. Esangut saranga.
0: Iya. Sa ninggai sasanga toka. Soli.
1: Iya.
0: Di saya zaman.
1: Na lubing kau ko supporte ke una nai o nalako au ke bango na fiji day yo auroro senga na fiji day ke me mina soli che kona ve yanu yanu na rena turanga marama pa oche ni tedilebu e una ne ma miliuliu ke mina soli charanga ni fiji ke bango no gudorbu aro te mandano ngara vita vita tedilebu sa la komandana no me sano lo mai vichi sa va vini vina kana vinga ra pe ta kapa boli vitto na ke
0: sono boli vitto na ga rubo io va va kai na wa ke so ke ni a vie kinji talanga ne va moni
1: Aku pun tak main orang kebuka.
0: Iya.
1: Siang, yang penting rakyat bina kat dunia ni robu kamei.
0: Woi.
1: Ya, nanu ni rontan be. Entah siapa bina kat tengah nak keluturangan. Sangkai mati ni ngauna.
0: Iya.
1: Pakai yang rakyat bina kat. Yo, apa bini bina kena niro laku laku tu mena kerona marah mencikin atau apa?
0: Iya.
1: Rakyat bina kat.
0: Tetap.
1: Ya, ucu anda kana lok mena kakana kana ucu asan rabi serang modi
0: iya
1: apa dia meda bini sa ndapa kila sa kaji bakal cuk meni sa baro alut sombu lut sombu sakit datan
0: iya baro ro
1: ah baro ro be
0: total
1: bimbing kami nawalu nak loko gay kota tu 11 sa taratale nangkel
0: sarada
1: Iya,
0: saya dah mendengar kentut. Iya, wakau ni, wakau ni rare, jadi naya lo ni rare memang nanti kini. Eh, wakau ngah orang orang ni itu wanto wanto tu mbak kami guru koris, wakau ni buka telinga kami orang buka. Wakau sama tahu tu?
1: Iya, sama tahu.
0: Oh,
1: Dwanga na kanga ya dobi ya.
0: Aiyo.
1: Na nungu bondo mena wanga buka. E block one do nandali ngamu.
0: Yungori.
1: Austenga ni ronga tatal na jin mandanga ni wanga buka.
0: Jinsura.
1: Ocha hai. Sana bas. Aungi bata ka bango.
0: Gori.
1: Tantola sampai tu. Kwa ngaya e block nga nandali ngamu.
0: Aiyo. Lepu serangan. Mm. Nisangke bondo wanga buka. Kwa ngaya. Kandina. Nathapun yoni kota may wulta ki indo.
1: Oya un. Nanungu ni ayo ndo dhaka ukuku au ndo chiku maibi cha ndo business nisao na taumbe na tekiteki nanungu ndo ndambe tunaloma ni city ya isuba au ndo volvoltaki wa mbimbi na perfume. Ya. Manisenga lebu na nungu ibo lela kumengu bangu mbaleta na lubengu.
0: Iyo.
1: Ya keto pa chiku na neto stall. Ya. Kaume na iri na elebu na nungu ibo li
0: iyo ibo hata mdosa chungu santo boli boli takitoka
1: boli boli takitoka ime na monichi tusichi buka lulu nanoa santo na kai vye uchi nga na ibulia
0: sariza
1: ya mena nume mena uchi ebuka takitele mena noa na nungu ya ni boli boli taki satungo
0: hapu
1: sabu kule kame kwa ya nise era na giri chumbe ya no network to ya
0: no network iyo kese uchungu mena gisole na network iyo ni mataka na singa kv tine kena maru taki sao ni nambadi boli boli takitele
1: boli boli taki
0: iyo
1: esan dona katotoka
0: dino sara
1: dona katotoka na thabu kese mukila na nungu sao kona vortaka viko
0: iyo
1: kona seru
0: iyo
1: ela ko ngama eta raivando ya mi gitukno ko mi discount au salomo lo na yo bulta kana $20 gitukno ko uno tada ke dana no ka ngo ya ngi bule ko 49 e pasang bul kalima $735
0: dina
1: au tukuna nambungi sab dona kabina ke da padr derenga na kalu na na stolia mairna waka ni buka mandanga mo ronda ube me Wellington
0: iyo
1: ya ni tukuno tapole mo ule mi le bul bul tungo kero be buk ngain moli ready ko ya
0: isa me ro bol bol talanga
1: tu boli boli lebu tunga ko boli boli sa bak sisi nga mai biu na visa u keep the change au sam amen
0: ikem bal bal ok tu sana baru kere la bo ni
1: senga kan tu takam ndo soli lap tal ko bali bet ke muni sandin de ti go e ke mane barrong chi mor to na tabale me koro
0: eh iya bukan bulu serma da berto
1: pinaka au bet Tawra na ngono ngomo, wambulo, wambula vi kemu ni kede na wekangu maikoro. Au na vya vos chikangu mbeta kitu lako mingo, au tuku na, au na pasangana ni tojikino dhawa, iku sabo sana enu enu akoro. Arto baka arto rere palele na maramango.
0: Manga, manga, me uchiko merto na
1: lorai mai. Merto na tarong kenta na pasa kede.
0: Iyo,
1: babi ni pinaka pali vi kemu ni maikoro, ndua na bole mbole lebu.
0: Kwaya.
1: Eza kaba vi kenta, wakai etala vitale na nonda, Nando nanda ndo zaka zaka lebu na kae ndando na nanda talendi kwa kunimbidiko na talendi ndo tube kim ni kim ndo kede na tapale mikoro ve kim ndo kede sei ra kede na we kangu mai koro kim ndo mai na ve sei koro sana tukuna raramba ngayani keto sa chungo na marami ni koro keto sa mai vakila oh na boli boli taki samleka ya satu toko pakan dua dua ngana kan namba ke tu mai satu tu pernah di cikgu mena leta ke Australia
0: iya
1: ke mami ke bawa ya umanda ke pakan ke tu kunin lak minggu si Australia au sana to satu sampai sama tina sa lengkana nunggu leni pali
0: dina sara
1: sa pakau lulub nang ke tu etala no cikgu kainko
0: iya
1: eh laku cunga no ini matang kakwa bambu lo manda vinu mentau lo mani
0: dina sara santo
1: kana nunggu mista kana nunggu ntau lo mani
0: dina sara
1: kero ndo vimu ribu linga
0: kaya
1: mista ka saranga au seng saranga ni taro para no ini matang
0: ile binaku na wale
1: tapi ni binaku tangan na kelu
0: dina sara
1: ni saya ni sangke ulak
0: kaya dina sara ya kaya ngwe matan ren ren ritu mai eh iyo rendu tukuna ni they don't go away they walk beside us every day yeah, iyo. Nana kavi irna wikimuni na marama wekangu ni ngole tiku mingo sa rayali na turanga tama. Iyo, saka divina nonrumbula. Ika kuni ngule dava, iyo, nana ka nonrumaru takatuna mini saya atara mini silandi, rumaru takatiko. Iyo, maru takatalanga nana mini mbula bakang dundu ni tamay skoto ni mbulumbula binaka. Iyo, o iyo, nana wani marama rambulumbula indo biyengu. O kem ni tuento nga ni mbulumbula ngay zangy zangy. Iyo, ngari. Iyo, nanti wasa naman dalam dosa di sana dong neke ya iyo dong wala mena boni merama dong mei baka bula eh dong tukun neza mundur dong kor ni vaso iyo erna sar sar tu mai na na wekan dong mei bono erna biana kata merna romo di kem ni dong serat kem ni terang api nanggu bukan libu na kanggu naka
2: nak vale bu mbule binaka na dango temle siandi meram ni na kondu koro lo mai biti vasuni vatuka roll sangani the kaundrobe waka wati la kiamba sangani la kaundrobe
0: ya yeah. Na waka live na waka chumni ni bingara mti ni atuko nanto na kavia witumba ni bingara mti mwenu sorry
2: ayo na rendini bata mwenu sorry wabini binang tar na kalu na kavina kanikuwa na nabi baru taki na nungila kula kumai
0: na waka live totok tuman na waka mbula vayar to na vitamani
2: iya vina kanda mbula vina kana Lino kupu pale mai na usuri na kupu pale mai batawa.
0: Naka.
2: Wambule ila kia mpusangani vire na ngone reti kumekina. Wabu ni vina kataka chika nona na bivakulu ngataki na kalu.
0: Naka.
2: Ana nungu ilako lako mai.
0: Hmm.
2: Sangani kararao na bingarabi. Na kilana bika nda lakudu ruma.
0: Hmm.
2: Nda wabu ni vina krisano nda ito kristo.
0: Iyo.
2: Kwa bivaru taki. Naka. Bivakulu ngato taki na nungu ilako lako mai.
0: Anasara.
2: Eu sou uma bulungana pek ni nungu lobo ao vacaba rao kina nungu ibonda bondo dona rao nandolan dona soni lobo aro ata kine ro nondul
0: toto kama kawati viva ungiti trabalho ki mami iyo ki mami sa tungo iyo o rei vati kwa nebo lo mata na noa e rendi ni bakatao ni dona ngone leo e tiko na e waseti go kwa ya ni e rao kaba ka buli iyo kwa e buli buli taki no makete iyo sangai viva ungiti tiko kwa ya ni kakundo mantua ni kani kwa kundo mantua tako na buli buli taki iyo
2: iyo sara
0: sando na kanu gutali taka na na na na
2: na na na na na na na na na
0: na na na
2: Iya,
0: kita
2: sarang. Iya,
0: nak balik. Tuk apa kau ti? Merendi ni bakal tahu. Nak serbalik. Main tunggal main dia, tunggal main pun meram, tunggal bakal bola. Naka. Nah, ni boleh binaka kain nunggu.
3: Ni boleh binaka. Nalangku ngah serni ambale, umaram ni nada maki mai koro. Aku pasui manu kumbati kima lumai viti. Iya bawa ti telengai nada maki. Limna nungu sul soli, babi ni binaka taka bali, una nungu ngande menu slandi, sangai mata ita langa ninga una mo lako mekina mo beauty beauty mai, mo buka mai nando atental na, na vanua mo beauty beauty mai mo buka tani mai. Babi ni binaka bali, bundina ni wa awas ala kumane katin kawal, karusang ul kawal ni singa, Wakau tiap umai dalam tobi mati, umai dalam waktu kita dalam masa, umai dalam waktu kita tobi mati, nampak mati kita boleh di Islandi, umai ni bina kata kembali buat nak kalu, ni ngau ni bina kata kita na, ni mami tu butuh mekik mami nak lesu atau nampak ni kiamba, aku sabar kelainu sambul bina
0: kata,
3: umai bina kata kita kembali buat kongano, mati kita rawat kita na, kau bini kuai na, orang bina kango, sangat ibu bapa tu ni nama yato sertiki. Usang talutungan ni nama kini nando nang awam yang butuh kini silan di mai, mebakan yu nang usah sangat tak nang nunggu laku laku mai, usang gaite kubu tak ada talutik nga, na bulan Disember, February, usah sangat tak nang nunggu laku mai, usang nga mulun tak nang nunggu bondo bondo, usang di bina katamu bawa sos tak nang nunggu mata bu balik, mebakan dek latu nang ren ren bulan mai viti, usah sangat tak nang nunggu laku laku mai bakayau. Meu rawat aqui na nungu lako mei nisilandi. Tina ni sang nindu anaka ukauta mei meu mei bulitaka. Au salak sartu nga mei nandela nga nivea nga ante nga. Meu mei mbutu ki nisilandi nga. Mei sarasara nga mei adabu ni ulios talean ki viti.
0: Totoka.
3: Naka do tiku nga na. Kumbek nga ya na kau. Vina kata mei bea bortaka na ya kai vini kua. Na beba unge ti lebu mbek nga viau. Na buli lebu viau. Kina maninga idaka talean pa ki vau. Na bunu adabu na daka kina. Au sana kilana kandun dun meu na daka wa. Kau nga nandu. Mari tiku nanggu itu akani, tiku nanda uni bengarabi, main dua tiku nanggu itu bela kelakar nak kau binakan ikua, sabat atau kau nak kena.
0: Nak serba kelib, nak serba kelib, wih, semain tu ngoleh main buat merama, ngoleh main, iya, kan tu sih ngoleh main ngoleh na mic. Nimbul binakan kagu,
1: iya ni sambul binaka. Nada ng mga matila sa libuanga, o maraman itabuwa may koro, o baso na banga, Aw bawa ti talengan bang.
0: Sosoko, iya.
1: Itulah tiga nalu mikiran.
0: Naka, itu mesti nampak bulan, bulan bang ah,
1: iya. Iya, bulan tengah ni bertona, beti nanti kau menandawa, pernah berkangur tu kita mikoro.
0: Naka,
1: pernah tua waktu kau ni Selandi, sampai kereta ortur nanti kau Australia, sampai bulan bekem nurah ramba.
0: Naka. Nak serbali mana kanggu. Total merama evo. Mai, mai. Mai nunggu lewa. Iya. Lewa. Nak ikut jadi ikut ini bukan microphone. Iya. Fancy cukup ya. Nana nana fancy pani. Gari. Mai talida. Gari. Nak nunggu lewa. Wang bulu serman dan dibagi liti kiki muni di marah muni ve, di wasak ni ve. Yeah, iya. Naka. Oi, nang beli cina onggam bukan tunggu meja. Iya, iya. Mai talida.
4: Naka, nai dango talida rayoba. Ngole leonin nasab koro lo mebiti.
0: Naka. Iyo, ni masih vita Lisa.
4: Oi, oi aku susu mana marah mana bungu mai, batu lele koro lo mebiti. Ngono saleng kaki nana bungu sangki mesus cukup vena nunggu ta, padam padam be naturang ni nai ngani petik.
0: Sandi na, is na wali nunggu leo. Entah na tuh tuh kita tunjuk mian, entah kita lah non beli cik. Iya.
4: Naka. Obe tal no takanga na nungu bondo mena wanga buka. Au bondo mena wanga buka ki ba kabeta songa nungu ive.
0: Ni srungul ne. Sangi ba kan reze. Sangi ba kan do nungu ngole mai.
4: Au sa bondo ochi mai na 2024.
0: Iya.
4: Au angole sarra pangande tu i Hong Kong.
0: Iya.
4: Ya na nungu la ko santo la ko binaka na ngono lo kina 2024. Balete ni nan rakien rakki binaka.
0: Iya.
4: Onge la kutubasi na rori bina kapi una nungu sarap na nungu buka. Iya na singa ya. Awala ko main na nungu ponto mengo. E boro boro pala le na ele buna wo.
0: Iya.
4: Gaya pala na wanga buka. Kero ndam pito ka pata kena ranji ni bata main no sori. Kero ango li bata main na singa ya. Ndam pito ko ya sango sakabua. Ker ker me oyo sabe ka be ale kana wive batani apa bala na wanga buka o sa tori tok na pa malua o sanga nikila na ngona talanga ya ko sa luba tatuna na na beleti oya o sanga sanga talanga ko beleti me luba bale ta me u relax lo mani wanga buka
0: iya
4: o sanga sa luba rawa sa la paro rotale me na wanga buka ke New Zealand au sa sanga tale no mbele chi me zomba
0: koya
4: yo yo sanga ni kila nyo ko lu batatu na nona mbele ti au ndre ma endo asa ni ngu mbele ti na sana mawi au nga ndre ta ma nona mbele ti tala nga sana mawi au nga misanga chi ko me zomba na ngu mbele chi na ngono sanga chi kina mo zomba na ngu mbele chi bola ka ndo na ya wona ngu sanga ya na wanga buka sa baruru sa tuku ni chi ko mai wiki ma le sa la famra sit be sa baru pro na wanga buka eu e buka na ilu au sa kani ba malu abe rajin batawa ni cina aku cikon nana itu nak kasal yang kaki nana gumbelit sasing rajin tak karal kas oko ya raisar mai bangko biya nana ringa mai bangko biya usah soroba nandre deh
0: aku
4: kata bukan nana pakai nana gumbelit usah karal tunggu cina usah mai usah ringa muka sandre nandre nandre deh oko ni tak apa nana gumbelit cimin aku kau terus abu roira cina kai sandre nandre deh aku kuasa kau pasang kerap aku nak karuni nunggu beli cincin lembar, nana zomba ngapang aku, so roba cik ngaku anandre, oh rajin batau, aku kuasa rene lay tala nota kan itu tuh,
0: berulang
4: kolong ayani, berulang tokalo,
0: iya tokalo,
4: iya, kau tu sama cik kau nalo mani balik bayu, sebab nak pakai lebu se, nalo mai beli gomi cik kau beli itu, nama ramal lah kau mai koro, naya neno koro, lebih karabina, kau matang ani bong, ya rasa besi kau ya nerto menada maki,
0: iya.
4: Toma i batu lele o ninji loli o ninji beke tuku ni sara musa tal no taka na wambele chidal non reto zaka zaka na kabin singana ndre o kausa ker ker me saya donga ike na wambele chidal kwa talinga ika ubo na ponon tali iba idili kina
0: sarida saro tabesa sulitu moko enda kuna biyo mingu saka ito mai nungu lewa ya sabu toto kandida na nungu iba kamadal kino mingu
4: talamo oya ubi atangi ni ure di nungu chinangu mai batu lele ditangi chiko utalanga na kone sala kono mai ni matango duktang balete ni mai mila ko tumeng ona marama dinyo ni bano ni mem pasang rama ina ni mai mila ko la
0: kone tina sara iya
4: eu ba bin bin na kadi iya do tanga mai na nungu vivi
0: iya
4: sa mai boli do tali chingana nungu evili mana kilo nungu yango ono ko tatu mai
0: iya
4: sara boli
0: wow.
4: Iyo sapa pina pina kabona turanga ni sa wachi kadi tungona nungu iboli.
0: Iyo.
4: Sa tungona nungu ila po sa chiko biya ungo. Iyo.
0: Ero nungu nungu isulu me se baro so mayani. Eh no isulu ne isulu iyo.
4: Sando nune.
0: Wow. Toto kaba kuti ne talanoa. Iyo. Iyo sa nangai menangai kima mina na na raida talanga na tiki nungu re. Ni sa yanda be relax nunga buka. Eh nangona talan sa baro ro. Me tindon. Bele tindon. Me da taura vakamai. Eh iyo. Isso, não se trabalha no Guléu, não vale na Italanoa, não vai vacambula, e não é que a Vinicu anda meio rongo em Italanoa. E da Babi, de quando não dou séries, não dou não dou meque. Eu não sei se você está fazendo isso. Vito na coloco na songo ni tausoni vito rumaki na baka tasua sua baka baka rauna vitikina nangei biu talani na itu tunga iyo iyo ya gori santo rugri santo ngango mai nao dito semai gori na wakesa gori gori mai sa sinu gori dum do seri iyo
1: semai matila
0: isa nampo di beti untung ngam do vengu iyo gori ngono ngam do sa varuki iyo
1: Penda mai la veta toluba.

0: DJ Toa Suragani. Ni waitini kau nuna mini ti meli mana kalau ni bola ni bola benaka benda vali nuna nuna ni sema benda ketik mai ina nanda ngau nu baru takin kau nulu baby ti mai nutolu ina tini kerana kalau kau nambungi lebih ni pakar rumbuka au rai deti kau ngau indone tu tu kum bita zaki tiku mai nama ramu tua kau mai White Rock Canada en nuna tu santuna kau nuna tu maru takin tiku nuna nuna en kena warak tiku na lu benda ngau ni le ngau ni tu ndua nuna sana varu Kelenia e Colorado US Naval Base the USS Abraham Lincoln CVN 72 exciting day as anticipation builds up on the arrival of the USS Abraham Lincoln CVN 72 at the call Coronado US Naval Base San Diego okay la riva kind of spelling mistake kya de la Colorado eh then do tumbe kana Coronado US Naval Base yo aya orto mi America after 9 months deployment in the Middle East welcome home to all the US Navy and US Marines on board thank you for your courage honor and service on this day we as parents thank God for their safe return we your family and friends welcome you back welcome back Petty Officer Annabelle Boulevard na wali bulewa na gravitavi na wali wenda babu na katatalanga na tamanda bakaloma lang non Weimar Rivoli vi kemuni ke irtelinga na nomni to kani vakanta vaka e o sine tungo na level base vi irni tumutu mbira vi kani na vinga nen na vita vini en non varu kinda vaki o irna leoni e leoni USS Abraham Lincoln CVN 72 at San Diego oya ngoitini na ya saoti vambo tani sartoti kongo na vi Matu wala vula dha maikia ina nondro to vita vakitiku vena nondro vena wana nondro ngwane lewa vinaksar waliv na waliv na ngaravitavi ya vunore rabaki kina tu wakaya ewai meziwa na vula sambu ndondi na ngonu mbalavo ngonu mbalavo sangatu na virai ukeira na wekamu ni ni thaka thaka voli nga na rabaki ni vunua ni sali mbutu kina na station kina na na wanga ni matevalio wai ni Amerika ya kima miwa vinvinaka ni vimaru ina kolo na ni mbolo baka ndendu warano ni ya mbolo talani malili sota baka vyokani en vitana ya wasawati vinaka vina wali vina wali mkira baka uti kumai na itukutu kwa ya wana maramati na muni ni mbolo vinaka yo na kavni kuwa ukila nina nandua tiko na niro vita la noa kei Tash vambo tani sa asa join maungo kwa ina Zoom ena kavni kuwa nda norongo da tunga na thandra to na viti na ningo yoni kuwa na rasaranga ni nisaravi i Tash ma mena waka madhala taki koya wakile taki koya kei na sasanga talinga en sasanga tiko kina na ngone leongo ena kavni kuwa mesanda na waraka saramanda meuti mandangan na vakatangyongo mandana vakambula sarmanda wani otinga na tutuku ni veboli ongo
1: na vengara vina na mumbula kina na mutiku vinaka etegu wena vitoko ni ndondonu gori na vikaya vakarautaka na fono mena vengara vina vakabuni wai kina ngarabi ni mbatimu e sau rao rawa kana senga ni kautamai na mbula wadha wadha na vitoko ni talaga na mbula ni vakasama poro karamu ni tiku mbulu mbula kina vengara vina taleso ni nonda mata wadha Na fono, embaleti iko kena nomu mata bubali. Erto vingarabi na loma kede ke Okalandi, kena Northland, kaya buta kena nonda bulo baka benua seitomo. Kena mbali-mbali, sengani yawa na nonda to bibuki. Girita na seba walu nandrau tolu ono ono vahawalu. Sipaka ndo tali, seba walu nandrau tolu ono ono vahawalu. Sisikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itovotaka na vei kawaita kindino.
2: You're now listening to PMN Fiji.

Manaviti, Muliratu, Reki, Naya Longu. Ni evo e rusambulka ono nominiti me ono nakaloko. Io tukutukundina o rongo tati kana kabniko na vital no baka dirti kongo na mona libliba andina to doko and don mata vinga ninir tondo o vital no kiti nando ngona kamenda na baka sama tak sarwa mimbi na luviviti menda na baka sama tak sarwa mimbi bako tongo na rongo sin vika vital no tikitiko sarto tukun vino nando na na kita ndorida ni na singa kaiviti na kina marota kisa mbaletanga na bulbul taki baka mbimbitinga na bulbul taki kiningito esenga ni bibusa kitaki na no unbosa bako viti na kina karoni maroroi baka ngataki vosa taki wabeo ya Wabio ya, eh? Na visongo keda sara ni singa kiviti. Waka isando waka mbimbi taki nga na voli taki. Nangito sanga suti. Nindo waka mbimbi taki na kena wasa taki maroi karoni. Lomani na nanda wasa waka viti. Menda wasa sara tika nga waka viti ena singa kiviti. Eh? Kakuni manda ninda waka mbimbi taki na li voli taki. Na rawi lavo sena lingito. Na lingito. Eh, menda baka mbimbita ka manda. Meso matan programo menda ka tu na singa kiviti. Kena maroroi tango maki. Nanda lomana karona tiko na nanda wasa baka lomala ngingo na wasa baka viti. Si babi. Hey yo. Sarangu na sanda endo na songo watiko kina. Endo nga na turanga ni Maori atiko kina. Kimile olibu sara na nubi viti kim tiki. Endo nga na turanga ni Maori tikina. Sangai ma ay ready ko yan ito na wakanda ni suka na songo ya gay ni kerbe buso tibi ko na wakanda ya isa ni buso tiyaw awasang ni ready kim nike wa wasang ava ka pertania dala Blote ya nanon sa ngon na lubi viti, ito po sa nga baka viti. Bata kibu kanta ngoli talaga nanonra, wano ni dakang boss eh. Uy na to kilingilikir, na po sa nga baka nonra. Eh? Iyo, ayon na wosa nga wak, ayon na wosa tak nga na wak kenda, onda na ngay, zaka taki kenda nga, ni sisa, onda na wosa baka balang, isa, narungo na wosa mati kong guni baka nga taka, tiko ira na wakanda may viti, baka nda wewel taka, kemo ni mo ni, adjust nga may, eh? Iyo, kenda manda zaka taki kenda nga yan, iyo, iya, ni sanda, vibaka tabulithi, nda wasya tiko na tukutuku, nga kibaka, nda na wasya na tukutuku, wira na ngone, and na wilbolo singa tambu, Kebuka anda sanga ni kila no bosa baka viti. Kebuka anda sanga ni kai viti anda sanga ni kila no bosa baka viti. Iyo sanga inda dono moni no bosa baka pertania. Kebuka anda kai viti. Ra kai viti tingo nangone. Menta bosa baka davira. Iyo baka viti. Menta le bosa tingo papalangi. Mera ode me sanga I bosa tingo nanda bosa baka viti. Oira tala na woni tamata tale tamusaka ni so. Oira na wakanda ni India, na wakanda ni China, oira na wakanda rasanga ni kaiviti. O kenda mesan tanga mi bosta kani vawa kwalangi. Menda lomana nda mbula taka. Da venguva hai visinga na nanda vosa baka lomalangi nanda vosa baka viti. Si wavi. Iya. Eh? Iki waka hindi tukuna dikum tanga uru nda vosa baka kwalangi. Yung nda vosa kwa viti. O sa vosa tiku waka viti. Berto na lubengu. Orto merto ngi taka takirto ngamai. Sarungo norto sa kilatiko. Orto sa raniva kayo. Iyo, senga sa torto tovoletiko, se, orto nito kuna, leira niyo po matalta katal ba, vando aya? Iyo, sarang givara niyo po matalta ka, iya. Kau, emendo, utu naman tanga ng kasi may bali, yung gay off taka na dina, o vango, mauzabo na dina, matapos sa kamukina. Ang kinto, sandaw kinto ko, sang kinto ito kuna, uy, membo ko na dina, iyo. Iya, ina kalibay, makasandong mato ito nga bikinda, iyo, on tak mantang ori. Iyo, off tak ang ori. Saya kami off nga na numani wang takati ko na wasa pa kapalang iba ya eh may on sa may na numani numani off iyo o ya menda lomana ti ko na nanda wasa nga nanda wasa pa kapalang may kakuan ninda ang damando ataka
Iya, kakun teman dua taka, so apa sementara apa kebalangi, balat ini. So nongol nih usan dulu tu sangat minggu sungguh usan tu apa kapan nunggu bu, ay, oh bos tiu apa kebalang, ulin tu bos tiu, ah sangat, so nongol usan tu dulu bisa ngami bal, oh ikut sama bos tiu apa kebalang, oh sangat ikai balangi. Sando tukun sangat minggu bang gue sama bos tiu, kerker bos tiu, pakai sama pakai tu tolong ngami na, pakai sama sama pakai sara, sanga lu tu kami dah sama pakai pertanya, iya, iya minta sana. Na numa sartiko nanda vosa tiko vakaviti erna valolo mana lubenda na makumbunda ke vaka erna ngole dano vanua o maru takir na ngone lalai nanda vosa tiko ngo nanda sanga nanda sengata mera vosa takana vosa vakaviti iyo dona kana kena lasa tiko vio indona na vita vini rongoni nindia na maramtina na maramni viti iyo Rosa vuta tiko na Apollo na New, Rosa liberta ma tau fale, eia. Ai Rosa nga roto politiko, irangone, me ka kuanga ni madho ni vosa boka viti, me nda vosa tiki na boka viti. Da vosa boka viti tiko mai vale. Vosa boka viti mai vale, da nge imbimbi mai vale, me nda ngole ni korribuli, kenda nge rangeli vosa boka vale ni korribuli, sanga mai vale, sanda vosa tali boka viti. Se vavi, vosa boka viti vina kita, da vital nova tkirna nga nenda nito kanda, ya, tutu, ombumbu, da vosa boka viti. Iya. Ya, dina Sara. Saya boleh rosang bulan militi, mewarna nak keloko, orang nak keloko dan orang tiki dan orang dehrongo, eno wasa waka pertania, eh, atau taki po, atau tahi po tak news, ena nanda news reader talitik uli news tu weekend oku ya, ena orang nak keloko ena kavini kuah, yo orang one, ni mata kaki po kau ni dah ngoleh ni mangere senta pak, eso nanda kecik ni eso nak kila kila manda. Iya, kila-kila mana monin kila nusuntar. Gue sangat ni, nada mana bikin tapak ipa kabiti sianga. Saya sangat na yang gengonong gue misa terung jago nata rawa ya. Gue nata rondren dress rangan rangan ni. Moni sa kila fina ketokai ni. Ena tarumina kita, he? Taruna iya. Bela teni sa nata rondren dress rangan terung jago nasi ni metak. Bela teni mana wakabu wakasama, he? Esa sin rani mewe empaki kedenga. Nada mana bal-bal ni sianga. Gori, gua nak tarung ni senang aja nak tarung rendre. Menanggai kerewi greg-greg baru tiga mai so naik dobi, mana sulit mai so orang ni buku orang walik tiga mai sarapan kau baru tiga mai. Iya, kalau kamu tengah buki kimi ni kena nak kita, oh kimi sana boleh dasar tiga orang ni ya. Oh, nasau ni taruh kau taruh tiga mai ya, taruh tiga mai ya, taruh tiga mau vilis, taruh tiga mau ni mai. Gua nak kena isau, mana nombor sarat tiga mai sabu kiku kena nak kita, eh? Iya, kalau kamu gay, dona gua ni dona gua ni menggay zala untuk kau nak tali taruh. Ita kena, ada ikim ninggal betamai, betamin dulu tinggal sentaro, iya, dulu sentaro. Ya rongon ini ninggal nana magitik mai na kila kila manda, ena singa ni metaka, kebo kau ni netiko, emangere center park. Iyo, di situ ini tinggal emangere, engkau na bi tertera bi bi kena pakai dulu tikina, sah ni bawang getin lelu bi bi timun ini nanggal itu tolayani, ni bawakile bawa matau, bawa manggosan rum ni tolili, ni bi buat tin kelima minit metin nak kalau kesana. Wakai dur kina, erasa naya dani kina nu pulang itu kain, nising ni mata karena wakai dur telinga kina, na raising of the Fiji flag, ya, nising ni mata karena wakai tapi kina New Zealand Fijian police officers, atau na Fiji High Commissioner, atau na host security kor, atau na pulang itu kain, nising ni mata karena baru wakai dur telinga na lutu, dan na lutu, ni buat tin na militi me tin na keloko, me vital talasaki sebagai wili. Kau yang bingkarabi tiko na zuba bayi chiso ministry mai viti bingkarabi na bingkarabi katuranga na pakai dori na tini na keloko enggal ngalobi baka mamada sebu sebu yang gona baka turanga wasen yang gona bayi baka samsul taki na wasen I honorable minister Ioane Nevalurua wasa talengana keynote speaker honorable Paul Smith and singani mataka kina ndona meke ndona meke tiko na tikino nairai singani mataka ni mbera nige tekibu na
songo and a stage ni sibe na tini kandua and tini kalima na miniti na pakaidur tiki harto na pakaidur tiki harto na pakaidur tiki Berradin College na to umeki group na telana matalolo mene Sri Chitra harto na pakaidur tiki ni mataka Coast Fijians to telana to umeki na Temara Performing Arts Auckland Vanuatu Association Siawa harto umenayato Solomone na matuwal na mila may sawsawo na to telana tiki harto na to itabi tiki na umbatiki Dua tali tengah nonton kita punya mataka. Kata orang kina, orang na app na radio. Auckland Girls Grammar. Tikin orang sawi ya, kian dulu nonton kita bi. Langsir tu weekend dulu sesi. Oh ya, ni boy. Tini kali mana minit ini runa keloko. Oni Yandra Meke, North Shore Paremo Remo. Oni Yandra. Gono nonton mata Meke. Yani mataka. Temana performing arts. Tikin orang bono so nando tikin orang nonton kita bi nasi mataka. Rose Hill College. Nando Meke Group. Seni Bo Meki Group telenga, ya, yang yang no koro, Kelston Girls Meki Group, tiki nong bureta, Fiji Day Music Break, oh ya, Music Break serta ngaya, ni, bo, okay, nabi mama ni tolu, mama ni tolu, ya, serta nanggai, wakatangi, wakatasusumi kya, nawakambauta events, ya, mata lalango, nami lang serta tingao, Pauline Bautini ke Joey Bunene. When FM 96 Romeo and a guest MC talaga and a singer ni mataka na wali bo voni fagad kikim do na wakambota events so yeah and a singer ni mataka na pagkador talitinga na sevens nang gito leavi tu or kabi oh yeah na singer ni mataka and a guest ulting na idodo ni boy lima na miniti may lima na kloko ni berning may zaba na programo na lima dono na kloko and a singer ni mataka oh yeah okalandi kibakaw ni natiko boli na cornilava and a singer ni mataka tapaw bin bilang ketika birna turangan meramu turun dengan lelewa ni sarap ke turang ora and another finger ravi and library and manurewa and the singer moni tikin singer tu siti nama dongo ni kuwa ni kediu ni singa vi mama ni vi wa kini vi mama ni vitu nak kavi ni kuwa wasa vulkan dua Glenview Terrace and LDS Church Hall Hamilton apa kau dulu tikin dona games night Hamilton ya singer ni mataka kena maru tak kini singer KVT Fraser Tech Club and Tutuni Salani Mill Street and Norton Road in Frankton and Nimataka singa tambo ndona kaloko ortona vinga ravitiko na lutu zokovata na Assemblies of God Church Waikato University WSU Basement yeah my Hamilton tinga Palmerston North and nikuwa ndareza mandendombe oi nonto Freedom in Palmerston North na singa nikuwa otiasa nbalia tinsarabwa waru tel tinga dan nondra singa nakian namaru tekin singa KVT and singa ni mataka our pony recreational center race course may na ono neka vi ina tini kandua naka loko ya ni mataka tini kaya neka tini kandua ni singa singa tambu luto toko bata ena wakai dori tiko sanga ni matata tiko biyo na wano ena wakai dori kina ya tuntinga ngon do na nom ni shared lunch and fellowship arto na bingarabi kina Palmerston North Fijian community ni kuwa may orto na Northland leo ni Northland Fijian community St. John's Lounge dua waziwa Kamo Road di Whangarei mesa na waro zabango klasa na re zabango nom do program sanga ni kuwa na language theory and watikina nom do zaka zaka ni lingo baka viti ni mataka na marotek ni singa KVT na sport and Otaika Sports Park rua ziwa ono Otaika Road Whangarei mana vima mani ziwa na kaloko ni mataka ina vima mani vana kaloko Northland Fijian Community na wali po Northland ni kakunungulita muna nomu ni lotu talenga na lotu ni baka vinaka na baka dortiko na singa ni tambo singa tambo kimini may Whangarei kimini may na Northland may Northland and baka dortiko St. John's Golden Church dua waziwa Kamu Road di Whangarei and a tolu na kaloka neka luti ni baka binubinaka vikim ni na leoni Northland Fijian Community dari seramadhan ni virtu na Whanganui Fijian Community Trust vingara vikina na wekanda minasara baka turang o lao wakarumbu ka ni kuwa ndo tingona na mni prokaramu may na vitu neka vini kuwa ina ziwa rona ya uwa
nirana awa oya avartik tingo nindona nomni songona baka dirti kana vit sa vulkan dua Coromico Road e Gonville and e kavi saranga nikoa kina singani mataka and tafero school ground and my na tini na mataka ni mataka baka ruwai ina ona kloka ne kavi eh aya na baka dirti kina nomni marota tingo singa KVT kina singa tambo baka dirti kuna nindona nomni lotu na vana kloko and ndua walu tolu Wicksteed Street e Whanganui. Avina, kumina wale Whanganui, Bay of Plenty, lorin manda na singa warumbung ni kua, ndo mbeka na kaya taka kina, waka wambuto chungi ni ndo namni free day ni kua, sanga ni ndo na songo, e na waka dhuri na singa ni kua, mimbelet, me waka ni nisa na waka rotiko, ina kena maruta, kina singa KVT, ina singa ni mataka, may na, yawena, nikitin ni singa, 7 PM till late, itintingo, Papa Moore Sports and Recreation Center, Gordon Spread Reserve e Papa Moe. Amina vitu na kaloko ene kavi ni mataka. Queenstown Fijian Community Charitable Trust ni kua ne kethiwa ni singa vaka edhortiko na nouni indotale nouni songo vaka edhortiko na kavi ni kua maina vima mani mina lima na kaloko sana ne kavi ni kua ina vima mani walu na kaloko ene mboi ni kua. Tolu sanga mulu katolu Joe O'Connell Drive Frankton Queenstown Event Center, yeah. Wambuto ni nisa kilati kwa galio levo. Andangole sa mdani virto na Hibiscus Coast Fijian Community. Ndai ni kathiyo ni singa. Wambuto ni doti kuna nomni vengu. And ya kavi ni kuwa. Na ikavitu nga wala itokongo kavitu nga sanga nindo na prokaramu. Me wala itonga itokongo mai mbalata na ikavitu nga ikathiyo ni singa, yeah. Fiji Media Network se Aotearoa na rede sarmanda kathiyo ni singa na ndo mbeka na nomdo prokaramu senga mbaleta ninda nilisota kathiyo ni singa ni matake na Mangere Center Park 212 Robertson Road e Mangere mena vima mani tini ni matake na ona kaloko oya noi takani san dono tiko na tukutuko ya na rede talmanda yo sanganin don na tukutuko taleo ya Fiji Marist All Boys Association na nomini au kila ni don li sote kedhiani na singa ni mataka vikim do na vulio te mai na Marist Brothers High School Tairafiti ni mbulo binaka mai Tairafiti en eka vinikuwa klasa otingo na nomini fun day nonra singa ni gito na ngone raviki lai na ngone maithabati kwa natolu na kaloka na St. Mary's Primary School Tairafiti Fijian Community ni mataka ni katini and Ilminster Intermediate Gymnasium maina vana kaloka ni kavi ina walo kaloka ni mbongi na nomu ni songo ni kira maru teki na singa KVT and singa tambo and Maunga Papa Church tolu na kaloko then tolu nduava Ormond Road e Manga Papa ngo na nomni e lotu za kovata na leo eviti se na lubi vitu ni bageti tiko e Tairafiti ni mbula ni mbula bina ko bina wali bina kina va kutik mai ni vitu tuku la like the sara ni kena maru ta kena vosu baka viti na ma ngo ni silandi kena maru tik delanga ni singa keviti and a singer ni mataka to sarwa na sere yes avaru tuku ni rumbuka wanga voli ni tu mwani na nungi kere sarakina ni mbula vinaka ni mata vinaka mai.

0: PMN Fiji.
1: Pamana Viti. Nisibina ono ena tinikalima na miniti. Ni bula ni mbula minaka. Kila ni roa katona na nonro wasa na turanga sibuli. Roto vile mboki ni naliva ena vitha na madha sauti. O eroti na vuku ki eleno turanga iviu. Sa tikongo ena pamana page sen PMN Fiji Facebook page. Kipuka ni ngandrebo mboni na ngole kina. Nilaki rongoza na nonrobosa na turanga ngas ni buli wakarita katiko kwa nimbimbi ni nonrobosa tawulivi na dhurubo ina kina waka idhuru na sivusivu kina nonrobosa itavi ena vingarangarabi baka panua ya enda na rongoza saramanda na nonrobosa tiko ena vitha na madha o sauti sae kwesa kongo
2: dhurubo kina mwenye leo merkilana na vengarangarabi waka vanua waka viti na veitovo waka vanua waka viti ke na veka endo waka edhori kina na kenre mbale mbale na dhava e waka kina e tiki ni nonda identity ya ke waka erasenga tiko nikila erasana rimbatani tiko ya ni waka malua karasana le yali sartiko elebu na nonda dhorvu kena ngone leo era yali tiko ena ngonongo ena nonda tiko polingo ni silandi baleta ngona ni rasenga ni fitin saratiko kina nonda tiko tiko ke baka kila babuli di tiko na beito baka banua baka kwea na yalo dondo saratiko ena nonda be maliwai kena nonda do baka ngataka na kaer kila e kabimbi saraveira na
1: dorongo da telemanda
2: kandua leo merkila na na vengarangarabi baka vanua baka viti na veitovo baka vanua baka viti ke na veka endo baka dorikina na kenre mbale mbale na dhava e baka kina e tiki ni nonda identity ya ke baka erasenga tiko nikila erasana rimbatani tiko ya ni baka malua karasana le yali sartiko elebu na nonda dhorvu kena ngone leo era yali tiko ena ngonongo ena nonda tiko polingo ni silandi baleta ngona ni rasenga ni fitin sartiko kina nonda itiko tiko ke baka kila babuli di tiko na beitopo baka banua baka kwea na yalo dondo sartiko ena nonda bemaliwai kena nonda do baka ngataka na kaer kila
1: Taka pa koti na bosa, na nai pa ko masala ya kena nro bosa na turangas ni bulro tu William yung boki ni naliba. Yao niro sarabi ko ya, niro mo di ko talaga, ane wala mata, ane kabini ko ane PMN Fiji page yo. Sa tu tarong talitinga na maramar tu may iba kay tabi na kabini ko kito na rawani sarava talimba kay ve yo. Esa na sa nambita keng go ane PMN Fiji page sa rosro ni sarabi kemuni na nomuni wak madalan sarat lang abi kemuni nando ni baro mai muni saravira ke baka ni ngole ina i wala mata ni PMN Fiji ni rani revi na wakesa na kasava kina baka tlan kina pertuna marama ni anu bulum bulokoro na nando tu mebak madala ti kortu me talano baka lenga lenga kartu baka leite kirtu telinga ena kavi nikua Fiji acoustic group Dhaba dhaba, sabu rongo yawa. Mwani baka marote kiki kina na kami nikuwa ni mbula binaka na lubi viti. Na turanga marama, dhuru wuna ngone leo kia kima ni nalalai. Mwani ndo usema binaka mai. Ena biya kami ni baka rumbuka na nondo ngona baka rutaki ngona lubi viti. Maina tulu, ina tini karuna kaloko ni mbula binaka.

0: se ni kekalan do money na serki apini setangi ni boy rus ngabulu miniti me vitu na kaloko maybe apini setangi ki we mose se the wa ni sambul meleka ki mni
1: bula vinaka ne mai noitaka ni bulumbulu vinaka tiko noitaka talangani atosu vinaka nalamdo wasinge levu mai na office nikua na kena mai vakatavari na mazao ni posa wakaviti to savaro mai vakatavari na moni mazao ngo
0: au maro mdangani yonisa ya vambula eneipia na kavini kwa ki mami kedha na vyokani na vyokani vakavaka ni mami vakamozi wike muni nikuwa ndi nisa kwa utokontana ke muni vaka singa levo au nisa vaka ngataka mbeka si warai
1: au sange ipano tako utisaranga ngo mai au yadho mai na vimama na vaa au sa dengo na meki neke ne pia andra ki vinaka tu mai okolandi singe vinaka tu na singe vinaka saratunga mai okolandi au sar mai taupo ningona nga sa duru mai ki nei loma meu sangole mo sangole mai ne pia en na ne veuli ni bonno dona kana kena na andra ki zae wa turu lolo saratunga wakatalaki na foga le saratunga na foga mai wana kono uli ni bonua ya menta kai tako sumai menta tako sumai ya sandalang tunga mai waka malua ke misavi muri tunga mai na motokani malaku tunga mai waka malua vina kani uyado saya sar mai sa mai tiku sarangova na hotel wa vini vina kataka talengan na veiko ne mai ka wakatalanga kina virto na Vertona SLT, non ho vagando nuia, menda me mai low rider tona ve canta tungo, orto me way roa, qua ya con inna ki ningo le mingo, mataka me una tiko mai way roa, va bimbi non ho to na mada oni vos vaka vitingo, na ndo tiko non ho to inna ki naki, va bimbi non ho vaka vuli tiko irna luvenda, e na ve tovo kava katalanga kina na ve kind of kilite kina kenda ni tokei to sa tu tu na ki kasar tiko kina na vida na maza wa ni vida na vula ni kiliu kava karto sa mai meketaka karto vaka sarang na ve kaya en lola menindo na maza ongo na maza ni pasu vaka viti kava katalanga kina na singaporo ini mai na programo kilanir to sa bako tu mai veiko ve kendaru tatoka na programu ya ni tikivu na vimama ni ziwa ya na matakalele ni sikavaro wae ndo tiko na nondoto vulangi dokai orto na dona turanga dona orto ne lilo ni maori orto era tiko ike orto na wakanda tono maori sarayiva kana matara tiko kina ena nondra na mai ndoa vata vatika rito na wakanda to mai wairongo ena na wakanda to mai wairongo na kena mai nondra mai wakanda ya utaka na singa kei viti kana wakanda dore na singa ni mataka wakanda laiki na mai zaba na kena nondra wakanda to takatiko kena vika eso mbala tono deitobu na ito kei na vika enda kileite ni kina ukenda pambimbi na vingargarai wakavanua arto wakulitiki kina erna landulu vendra matalaundi na ninda me reida ni tuhala kumailiu ya ngo kaya vina kacharanga me na mbiu ya na me na laistek yaani me na rawa nira reida kia na wekandra wakatalaki na nabese ini sulanjitu doko na vika ramai pakai dor tu nak tu bukan pakai dor tu nak akan tu minggu mahu rokila mai na biasa ni selain telengah ni mai na di mata kata telengah si na ningkua akan pakai telengah kini mata kata selalu di mata wonggo lima sarati kon na itu tu berdui sarati pun nak mai dari telengah mai bertu mai danidan atau tanah akan tu medan ini dan lebih sarana itu betul betul bita totok ni dah reza na vekar pakai zor aku kira saya ngalang medan ini dan ini biasa ini selalu tu kok ya ni matak kita kem ni na vekan dah mai way roa matak na dondina na singa binaka dina ni watur lolo tokongko na benua ne mai dan matak ni na singa binaka tidur tu ni waktu ni mat nama tak lesan ni matak usan na ngoli vango mongole wairoa rota toka ni ndo vi mama na ya uambe kama ike ki wairoa se na le butaka na kenda ngun sala kila e la bombeka na bende yang dasanan ribu tengah malu, mata ke lele serang asal ngole. Muli rigit tu nak kanto ya, meli tak telengan anu tu, meli live tegi main anu beka tu na, atau lo pakai dor ni mata.
0: Tu tak apa kau, tegi main misal lo mas tu ni vira, vira vio kani gori nepi, apa kata lagi ni wairoa, nasi ni mata. Kami na nraki binak, so dalam tu ngan nraki, mama dah, nraki kata kata vike muni, na vio kani, ni makarawa, marota katiko, na matai, ni ngau na muni na marota kinovaka kawatamata mai viti tamsakani nasinga ni mataka na mateni ngoro muni na maruta kina singa ki viti ena no muni songo na ena masinga ni mataka iyo ya I mosese vina ko bali na kanandi na nga na na kana na driver bala wangori na poka vengu na mode na kana ngono ndono kina no muni na poka poka rutale muni na lingar vitavi na singa ni mataka kina no muni na poka poka ra muni na driver lisu mai ena singa tambo kima misa bonga ni vina kayani ina vi songo songo kete sara ni ngo lu vi viti e manu e wairo avakata la kina e neipia kima misa la lomo masiani vina vina ko vali vuna na ngara vita viti ko mosese erva esa usa vangare kemuni ni kwa monia zambora la mosnikana Aosangi vana nume isa sangole na turanga ngo. Aungi vire ya ki mure ita na wekanda tau na turanga ni mbua. Aosanga ni rei vikoe rawa. Iena kene rei rei ni kwe sa mbure rei tutokandima. O kim rururua. Ana ni tau turanga na munganga ni viti. Ndona kana nondra rei viki muni ruru. Kimuni vata ki eroti. Na nomdro isulu sule sambo tutoka. Sambo mangosa na kim rure rei rai. Aosanga tukuna kina vero. Eroti. Era ni batungu nomdro sulu sule. Mek emosies ne bisi ngavel ta kavaka ya ya angir to sa to to tel tu kana maramo ele no olio ruvi va vin vin ngat tel tinga vindia na no vale li vir tu wena marama ne ka vini ko ke nia vinna ko vinna ko vali bu ne rva vin vin ngat ke uti ko se ngasinga ni oya ngoi kitu na luve viti ke kitu za za katiko ike oi oi se ni vasati yo ker ker muni na ni va vin ngat ke tu ta yan dundu talenga Iya, anggari. Gua sih main PMN ni, main gua PMN Fiji. Iya, anggari. Naga.
1: Ini main aku ker-ker, kau makan gaya Indonesia. Me, botai makan tambah gaya bertono, makan tu me way raw.
0: Anggari.
1: Me mata tone, kau makan tengah kena, me nol tu presiden dia, nol makan gua tengah lisan rata. Bertono, lebu nak tahu tiga kia. We botai kira me ira nak share kira gori, ne main ker-ker. Aku lah ni, dengan nol makan gua. Kau tinggungan merananda merawa kunantung ginti kunanno aranda betiko ra talan ra dongo rambos betiko me beletan alovo ni kota kita kan dona kena kau tu tini sota ngavu kovoka sota ngavu kovoka momona tapa gori mepero Oke, ini kita matangkalisana teh santo tensar.
0: Iya kanjir, di nesar. Iya, salah lama masar dan bikin ni kita sara eh. Iya, kena nomni ngol-ngol listel meo kalandi. Nak kami nak sarang wakan lewu nang gravitavi, mai wai roa, ena kavi ena singa ni mataka, na baru ni bina ketelengayani. Ina kira maru tek ni singa kei viti, na seni korto tokongori wai roa, ni wakadengu bina. Kami nak sarang wali mwasese.
1: Naka ni matoka.
0: Naka ni gero ngatikan da mo mose sa dawa na ni toy toka ni bakat kavaka anggo na dobertu na doni fika li wike ayo anggay ndo na kare ni to maro ta katikan na nong bulan ni ndo baka yo kwaya ke baka ndo vero na marama eto vimate se oso oso sando tu baka ro kwa men do vivuke na may kadi vaki ndo na kare ni to maro ta katikan na nong bula en na kavi ni kuwa vina katalang avu kalivu roti vina avu kalivu Rudy Farrell Olivia Bolting Eviu, Ellen Noah Turanga Eviu, Vinaka Bukali Vikimdo, na Wekangu, Ermaru Taka, na Nontoi Toka, ni Vakataka na Mangitu, siyang pati tuku na tali. Balatengi, taro mo Moses na ikaw ni Kousa, tuku na ni Wa Moses eh. Erakana, Ramaitaki Vakarua, Erakau Kendra Ivali, sa tuku ni Vira Kerker, kivakau ni Saru Itali, takavaka Sivi na Basaker, Sena Suruanga Ringori na Ura, ni Kota Mendo na Nomani bilo sina nomni da mungur nika uke muni. Endo indi na iyo nika uke muni ker ker. Rai suka mai endo nanda to itokan baka taka taka suka mai natura ngana watina. Arto mai vai kavi wata toka. Arto ngali mai namaram ni nai rai na maram ni koro to mai vai kavi tale. Eva e mose se wonga na kakana. San dundi na? Dundi na ka. Na rei da toka ni waka e to rei da na leo levu ni inon to itokan ni baka taka taka retiko na stinga ni kua. Keina lewu tiri ni kakana evo. Wango ngosa waka ngana tango no mai na wola tambo ni wota le tini karua na mbasi kete. Tini karua na mbasi kete. San dana ka itiko no na woli. Ni ya toa waka rautaka na mangi tungo. E na yalo e lo lo na yalo ni lo loma. E na nanda loma loma na nanda viti loma ni na madha ongo na nanda vimbi takatiko na nanda wosa waka loma langi. Keina na kena maru te kena singa keiviti na singa di mataka. Era vakila na elonda savuna, elonda enda bakarutaka na yalo elomana na kainona, elomana na nona itoka ni bakataka vaka. Era kane savra mai vaka vini vina katunga. Dona turani balang ito taka taka mati Moses. Eko eko tatu me dona na lunchbox. Esa kani utu kona kena lunch sanggai mai vaka yasinga lewa. Sangai lu stal me likutal me rotal na lunchbox. Ko me tau kina kina suruang ura. Wala kina basa kera. San ler tu kana basa kera ni ko na uwal ka balai. Ana ka bini ko. Ayo. Asa ndor maram ni samo tu no ko ne mai bikim do na. Na weke kita nongo ni viti kita wawin vina kataka na mangiti tatuakan do baka rutaka ni kuwa e kotele sumay na baka na no na do baka sangga na nunggu nama isa mo iyo isa na vi tukutuku vango ni darongo de luluvu enda luluvu enda yenda baka vina vina katang nang kalua vina kawali vturang na mbulo vina ka na mbulo mbalawu na mbulo sautu kaya na kukawa ni vakalunga taka tiwi kimami baka dundua roni kimami anda kina baka matakalanda da riringa sa sarana ura tabu teke koe koe waka waka suruhan waka lolo turanga ni nuku lo wabi ni benaka teki cek kita lenga ene kami ni kuwa nano na yang rupa mata kalanda ni kuasa keli na lobo yese keli me nambungi na noa rosali rol mai waka rau taka tengah na kakana nambungi vale wale no ke mosese sa keli rau kila nga salak nga komisali keli keli tonga keli sa edha wala kapiti kocek sa keli rau na lobo satu manitel tu nung bukasan kayo mga gua masis. Sandi na, iyo. Ngay tangin na alam na lima sa andur sa nga minuturangan ni Nukulongo, mesa ngoli tumba, sa li tumbu sa nga nalof na ono na kalokong. Eh wa nak tak tinggal nak keluar nana bola telinga di nene biar wu bagelilai bagelilai ya tu kono Kongo nak kem don ten ten ana ngoni viti do tak tak tinggal balik wali si iya wa nak tak tinggal nana bola nak kavni ko avina ko balivo nangingi boys moni nana numi kia desarkina na lewe viti na luwe viti na biar sa ini silandi autero ni silandi nak kavni ko vi kem ni kia dene ni mami bulangi oni tinggal vakangande waka vuli waka zaka waka ngito siu ni ngwale mai mani mai grave waka vuni wai na nima ni tau masi wani zaka e valni wale si na nanda vata vata ngono luvi viti na na yadha tatolovi kemu ni na mbula e na yakavu ni kwa mena mai toma ndale na grave tavi se vavei yo nangingi boys sami ke ortono turanga ni asawa orto talanga turanga gasi ni vuli ke kemdo angwani ketsar ni za unrove mando na tuzake e sarto mandanda mbimbalate ni ni matakan dasi ngoso sundo mandakian tuisi. Siapa be? Eh? Ya, Rosi. Ni sabu-sabu.

Kati, Nengingi Boys, Rossi, Nisa Busavo. Iya, na wakano ni pinakatal nga bikim daw may Masterton ni turang tomata Bill Davumbati. Happy Fiji Day may Masterton. Tuki chikongo ne mami floa kau kau ni vulimeke. Sanga inda raida ni mataka. Samalo, God bless. Mina sarmalivu. Turang tomata na wakano ni pinakamay. Iwal ni wali siki vive ira talinga na luvi viti. En na wano dindui. Vake tikitiko kina en na singa ni kuwa iyo. Vina sarmalivu. Vikim do talang mi bundol wetlands e Brisbane. Vinaka wakalivu nando wakano ni pinakamay. Nando sema pinakamay. En na veka vinipakar rumbuka. Happy Fiji Day. Iyo, binaka na vingravi. Ndako, rusiati nando kuita wuki ena korturangi Wellington. Nabang nini binaka ni singa kei viti. Kena maruta kita lenga. Nabosa wako viti. Ena mother ongo. E Aotearoa, New Zealand. Binaka wali binaka nini binaka. Ma inuita kita lenga. Nindo umbulumbulu binaka. Totoka wakoti. Iyo, Sandina. ya arto warta katiko my Brisbane ni ndua na fundraising singin ringi arto na nabukalo sernidus kerto na tumundu production ya my Brisbane Sandina kima msalalo masya ni wikim ni kina nomu ni songko ni singin ringi kerto talanga na nabukalo sernidus kay tumundu production kina nomu ni ndui vuvali vinaka volivo kina wako itikman ni tukutuku ena kavi ni kuwa iyo tevita fatai voso tiotiko na wekangu voso tiotiko mevaka nindondon mendo tiko na nondaru vivusaki vivusaki membaleta na totoya day ya kasava kutamai kona meuna reitha talemanda meuna kathibakina meuna kathibakina au vambuta ningu esavala ochi iyo esavala ochi nuitaka niando sara songo binaka leu sara sili ni kasongo ni raokina ena vuke lulung sangeu tinga ongo ni kevitu ni singa ni buloko toba vikim ni kisaru kiki mami ni totoya ni sama lombola ni mbulo binaka vanu ni binaka tenibali ni wali si ni rao binaka asongo ena singa vuke lulu na itarivini ke momotahombo ni itakatalanga ni rombulo mbulo binaka na kaya vini kuwa na wali wunandu sema pinaka mai eno vya kavi ni wakarumbuka teva tiki viyama kirito na ngoni ndu sambulu pinaka talinga esasipi na vitu nandu na kaloko auriti kongo menu giliri hiruma na marama dela ulako ndu talimbia kana rauni ni wakai kavi iyo sindu mbia kana wai katakata nimbera ni ronange maitomana toka na vingaravi ena ya kavi ni kuwa menu reta talanga wa yao kia mena ndu talimanda ni tukutuk ni vivoli mena na menda na rongo thabata na kavi ni kuwa Sandina orto talanga na vuli uti may na Super Grammar School ngo orto na SGS Old Scholars orto thaka fundraising talitik nga na kavi ni kuwa orto na with the Dean's Trophy Sandina na wali uri sabane kikim doot ke talanga na vuli uti may na Super Grammar School Erwaka do songo talitik nga ni kumuni sende ena kavi ni kuwa. Yende se tinga na ulutanga ni kumuni sende na tau soli. Harovisu reti tu na turangken marama darubo nongo neleo ke ira na lalai ni asana baka turango lomai viti ina nonda tau soli tekutek sar tinga ngoy na vitu na kaloko ena marai ve ira na wekanda lotu katolika tekutek sar tinga ngo na soli ena kavi ni kuwa tini kawalu Otara Road Istamaki se Otara tini kawalu Otara Road vikim ni nikila na vune tiki na marai ni lotu katolika we asara nga na vune rupaka idili tiki na nolanda marama ni asara baka turang lume viti baka adur tel tinga kina na songa ni tau soli ena kavi ni kuwa no itaka ni rao ni ngwalea ni baka leo levu mdali ki vita urlinga taka na neinaki ni nondra tiko wulingo na wekanda marama mai vanua ia maluma ni tombo art na serkei RKS sar tu da kasongoyan SGS dosar madan mundo ser na vulu ti mai na RKS ni mbula binaka ni mata binaka mai PM in Fiji pamana viti

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Darangote tika na tumona tau na rangrolangi ki no tu solo ena sere sulusilika sabo tingo bikan de tini kalima na miniti me walu na kaloko ia ena moni tali moni kandua ati guki na ndo na nda hulangi ena bongi vina kendai au kila niwa tuku na tiku na na bisa na miniti sa oti na buku niki ena maru teki tiku na maza ni vosa baka viti ena vibu no songo ya oteroa vikenda na na lube ibiti nda sama itiko boli tingo ya terro ya nda papi nipina kani saati kwa na mwani telefoni kando na nonrata uwa prestendi sen iyo na nonrata iliu liu ni na Fijian community maida neden nda sana vambula sara vya turanga yanu ya nambongi vina kandai nda umanda una ukila ni nro sa vitala na oti ke ne mai yona kerikeri mwani narini pa madhala teki ke mwani tali manda vya nanda unipa ronga nambongi vina kandai
2: Nimbole vena kana purang na marama na darbo na ngonele ang indo tarita kana barong may na program din ako na vivarong buka na rambo erit ng balangi o turang na sabot ako na ronga o kasusare na kurtumbo ang kudal yung kumera na binabali yung denwale si o babinibina kani sulit na matintun mo ni sila din na marutak na mara ni masaba abitin ni sila kito tiko kuna madang ko na lotu mami lotu bata na ngoni viti pa kaki na rana ngoni buli ke mami lotu na singa tambu na moniti ando na kalasi ni sivi sivi alaka na mena puri sa wala sarang na ngoni rabe buli sivi sivi sivi kina na ni mami lali na ni mataka na sana barita kita gobyerno community na lali ke mamia sivita na singa moniti na singa tusit ndan wala si ke mamia rabulika sike na ngone ya na singa tusit na kabini singa tusit ra ke mungai tambakan tanan gitu tats baka ko yango wir ke na ngone buli wir na leoni community ngo danin ndan kana non marta kana ru na ngone leo na bako ko wayang ya na singa boke lulu ada ke kina ndo na buli bakasanga pra buli bakasanga baka bitur na urna ngone na ka bitalanga ada ke kina kila kila manta ta ndo na kanon romaro ta ka chona ngone na program di baka chona community na lo menam baki ngona no a ndan balesi ada ke kina ndo non rap disco na urna kat Pernah ngoni lalai. New Jack. Ya, tiki umay na ono kina pemani vitu gaya wala kaloko. Rendua nonra bulanait. Se nonra ngunusente pernah ngoni. Pernah ngoni bulia ni university.
1: Ya, amai, itu buka kostiku na... Wan telefoni mai tipo ini nampak kita nak kendai, anda nak isi sama telitiko, avia Eric nampak lagi, nampak

0: Eu andava vindo na canissa, tive também no meu telefone cantua. Não estou prestando. Mas dene não bom vir na canha, andai. Nem bula talha.
1: Isso, nem bula vir na canha, berigualis. O senhor, nem me dava com a boca tipo na. Na. Berigualis, rango.
0: Senga na lenga. Tutto che va a mi miserava tocca a Nina non mondo a tuba. Ni che non maro te che ti con la mala ogni vostra boca viti, ma i deneden. Che mi se se va a voti un bengana ni mi rongo tala noa, ne mbo givina che ni kua.
1: Io. Io. Singa vo che lulu ndinwale. Che o tu na tsukoni a ramaro tocca na non radisco na la ngone. Ocha non ra ngun sendur na ngoni buli university ta ya nambongi tumami chukumai kini ra dona rugby ni na tumami a soto chukena non rake na maruta ki chukuna na mada ni vosu baka viti na non rapa vikile takira chukuna ngoni watikir na ni mami community kwa zaka chukukina na ngun sendur na noa na kabini kwa mbenuelo si sava tambakin dua sura va sarana ve na ve ve nama tin tu tol wa ta va ka tambakin dua sarana ve na de tu matin tu tol va kam din na kena va varau ni sekani mata ta dan din de vanua dan wel mai kina din de talaga na itobo kwa kwa sangai tuku kina me kemami Wasai wakal lebu na ngau na vir na lebih keman, en bambim bin itu awo na bosa, watake na yuvala vala, cuma mikirai tan kina, na matin tumbur bosa ngau kumbuna, ke tobata. Kaya apa kata dasar benual sana lima mi program, dan dengan nama bangko sana maru tak kita pun mata kana lima mi independent day, nasi kata ambu sana tinggal cukup kina, en dona lo tobata. Wa community me tiniki na namada ni wasa baka vitu wasi poti na kewa
0: vina kaurethiti kona no mundo wa kesa kesa ndo ngole sare na, na university aurethiti kona CBCB don ngutaro na dhavana vuna ke mdo ndinye kina ni CBCB but kena kesa kesa merelei wakaita vitu kina na isoli soli
1: yes ndani wale singo sona bala bala sona vika enda kreita ni kina ati kubu mesa yali mai vika enda bandindi nindu sa mai tungo ni slandi sa anda mbiu vanua mai sa anda mai tu enda na vanua anda vula ni kina sa ati kubu talanga mesa lulunga na nonda itobo ne sona bala bala enda kreita ni kina au baka vini vina kashi ni levu toka na wasi ni kabara tiku vika itou nito na turanga ni ongea mengi buku sarwali buna kena sil na ni tulang na lal ni community ni na marango sarang dona kana nonra matalo nangon na kena buli na sil sil oga kina na kasi kasi ver nangon yung mundo
0: tutok ba wtiya may dapat tingan ng darbitan nong detalye na kani ba parita kapat kina naman yung ano niyubin nakangano buku ni sing kibit ni mataka benaka
1: yun din wala siya sa wani niyubin nakatyan Kita kencar na turangan na merama, enda sama ilu itu ni bono bina kongko teror. Nunggu apa bono ni bina, karena singan ni matak. Nanti nama marut lagi tu kena kena mai tu, bagai kena nonton macam tu lama nak uji. Kita mencalon lama tali tungan, mana bono ni bina? Ni nak kalung atau tu kena nonton apa buli jujur na luzena, na luzenda. Nanti nak sakai memar na nonton itu, nonton di bala bala. Kena nonton bos. Mencalon lama tiani, erik nambalangi. Gue dan itu, tak terlalu. Kenapa lu?

0: Inda rongo tiga nanto mon retau na langi munre nindele roro isa na nungu rarang sa sip tingo bikin tana walu en ruwa na miniti okla ni walu kalok dono ndango na ni irongo I lalakai may na korturang ay inestora nungo nungo sa varong wale tiko mayo kalandi okla ni nasiang tiko ninda vita lano rawe na bungi vinakendai ang wale tiko moko enungu kunike na may na enabukuni zaka zaka ibaka wale tiko tuku ena kena na bukan kena maru tektiko na singa kaya ibiti ni mataka hema ingri senta pak labo kata tiko na 7th tournament bati kena embalet talaga ni may bulang yung takay tiko ni mataka na minister ni policing kena communication may banuo o major general Iwane na ibalurua ya habi bambu labi maramataw na rey seni nao nao orange mayo tau bongi menaka ni kuwa
1: Nimbule binaka di tau. Nimbule binaka talaga na wakanda nindo. Nanama kitu may na bimbong ni barong buka. Kukilahir talaga nun da isol-soli. Sara otu itelitinga nun nun resinga ni wakabangi-bangi. Kukilahir maru takitiko nun nun ra. Sing ni pakatangi-tangi. Kukilahir ni madaw ni bosa wakabiti. Lips na nga nakaya ato tiko ibiya sa ni sila hindi raramba na singa yano tiko may center park dari tiko nanda ngwane na panasa nora arla ko may ramay buli kesa kesa ralang sere rabata susua oklani mata kana lips na bi bi songo ato tiko i Isilan di raramba, okelah yo kelan di telang akim sa babaro tinggoy Santa Park ni ngole, ni rin ngole norto mata bola na Auckland Fijian community sa kamitikin na program kelan ang dolas arit ko na boy, yo may tuket ni na diway na kaloko na parking. Iyo kila na parking na mo bien din retoka yung ni lakngay ni matotor kasi ang ni uba si Bondo Basi pata po kami ni noni na ang wala may na kita bito o kila na matang ni ko kami ni ang wala may na bito
0: iyo ni matakan na lang baka mataka sar nga may naro kumay baka mataka
1: iyo
0: Yan teman itu na yanu boys, bate kay Natalie Raikan Roka nungundina para ma maroti ki kenta na ya kami binakendai ni berndero ngodi tika ni nani robe tala noa bate kay Ninga Tubuki na presidente ni Fiji Craft Society.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mai te vita bota roa ia na serelasa a mai na tembara tos mai nandi sa si tingo bikenda na walu na tolu sanga bulu ka tolu na miniti ni bula binaka ni mate binaka mai na sanga si mate kum bega mai na bongi binaka endai and the people no the vanga ni si mate kum ekina ni vakro ronga tikum ekina ni bula binaka na ni taka ni totok tikum na bula totok tikum na ngara bitavi and na bongi binaka endai ya ndo manda na ituku tuku so mingango me kalivaki and Doti kuna serevo mai be Betty Ann kaya zana tiko na story to tell about Getty na oneleongo me vola na itala nongo mai nanveika e wose tiao me na tala no me mbaleta e tolu na buwale me mbaleta na ken na norto la kuzuruma na kuna izule ni tartaro vese na childhood immunization. It's a childhood immunization stories where tole tolu na buwale kartoa kan serengo e bari teki tiku kina langa tiku kina na loma tartaro na norto ninga ungawa wata kei na norto sa kunea na vito koni lako wata kei na merto sa lei I wakatulewa men zula ni tatarovi erto na isoli soli na wubale na kae taleikina na sirongo ni wala saranga na ngone leongo beti en wala nga kwe bakata kikwe ka kavithur magitukina na vika nga membaleti talano teki tikukino kwe batikina nono wubale na sirongo ya kebaka uvia rongo zana na italanoa membalete na serengo rao ni reza ni reza na video music video na kaya dhana tiko na story to tell se ningole kina health New Zealand .gov.nz/story to tell ay tiko talaga na Facebook ni Health New Zealand na video ngo ka bakato ngo na rongo rongo ni sere ni

revenin ronrolagny mai virtu no bulbula ke indele indulebi asa votingo weekend tin kabana miniti meviona kaloko en bongi binaka endai bongi tigani varombuka kadio ni singa ni bula oktoba runon dolu arosanga buluka ono kla lele weekend ana na makiti kwena buku ni songo ni singa kebiti kada na maro tati ko en singa di mataka kati ni singa ni bula oktoba ya ananda wala kala kasarna nanda tukutuku ni nraki ni mataka ina Northland o Kalandi ke na Coromandel singa ni mataka rao ni beisa utiku na nraki kumu community kuna oka na rao talenga ni na tau tiku na uze na singa ni mataka na Northland rao talenga ni tau na uze wiki mdo ina mbongi endai ya kukwe tiku na maasi me nraki binaka misoli tu na nraki ni nanda songo na singa ni mataka maina waikato ki wanganui wilikina na Bay of Plenty ke na dela na dedera lo meni bonua na kum kumuni nao na lo malangi na rata ngani tau na uza na ya kabi my Gisborne ki wera rapa ani tau bango na tiku na uza na wera rapa na rao talanga ni na nagelo ritiko ratu mateni singa na ya kabi ni mataka my manu watu ki Wellington ndraki binaka wiki mundo wena singa ni mataka ya na vya tau baka leila isara na uza ena ya kabi my Nelson ki Fiordland na ndraki binaka ena singa ni mataka ya my bula harao ni ndo na sotapa tiko pala ila ina tau ni uza ena singa ena ya kabi ni mataka Marlborough, Canterbury, Otago ke Southland sona punua ena vya mbarabi reni kira kambu kambu ka ena ya kabi ya ni mataka na zila saratonga andi matini singa wiki mundu na wekanda mai Marlborough, Canterbury, ke Otago na singa ni mataka talaki na maina Chatham Island kumukumu ni toga na orao ni tau na uza ena ya kabi ni mataka ngore na onta nraki na singa ni mataka singa ni singa na namaki wikenda na wei Fijian community ena wei puno eso ena buku ni kena marutaki na singa KBT ena singa ni mataka wikenda ya Okalandi na programunga na singa ni mataka na tegebutiko ena ni voting kalima na minute mitini na kaloko ersana ya veani na bulangi ndokai will go iyo wane na ivalurua na ngwale tiko mai patike ibiza tale na minister maivanua will tell tingaki na high commissioner ke ibiti ngoa ya New Zealand ratu ino kikumbu mbola kana tiko talangi na minister for Pacific Peoples in New Zealand yo Paul Goldsmith go ena ni boitin kalima na miniti me tini ni otia sana da baka idoriti kuna baka reo kuila kena langati na nonda ser ni vonua na ndo na nonda lotu sana ngai baka idoriti na kaloko ba idoriki na pengarangarabi baka turanga na ngo otia sana ngai ya tegebu na programu mai na tini kina tini kandua na ito tiko kina na pengarangarabi baka turanga kartu na meki tiko kina traditional Fijian meki kartu na tikino na irai kana yada zaktalanga na wosa na kena beitar tarifi mai ni sibi na tini kando na tini kali mani miniti sana tiko buna bi baka marutaki and a stage arto na meki tiko na ngone leo mene Berdin College with tiko na matameke mai wir na nonda vasu wirto na Auckland Vanuatu Association tema na performing arts orto na Siawa ngorto na Solomon Islands Cultural Group tiki nomba tiki dotel tinga norto itavi meke na singa ni mataka Auckland Grammar Girls arto na tikina o sawe yeke langsar tal tinga o sesi na singa ni mataka na oni and making go maybe to na North Shore my pare moremo sandina arto na make tal tinga ni mataka tikina o bonoso arto na Rose Hill College make sini bo make group yanu yanu o koro Kelston Girls batikena tikina o mbureta
na maithaba tiko na programu ni Fiji Day na lima na kaloko na ya kabi na nipoitini kalima na miniti melima na waka idhuri tiko kina na kena soli tiko na idhuzobi wekwe na timi nganga na ngito leo ya vitu kana waka idhuri talitinga ni mataka maina mengri senta pa ngore baka zaza na programu ni kena marotaki na singa kia viti e okalandi na singa ni mataka

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mamba itu tu ni gitu nak kami kuah. Enama kime na kati makin madao mengo na kapitani ni timi ni Vodafone Fiji Mbati kana liutaka na timi kina sotsota ni Rugby League World Cup kana tegabuta kina madao mengo. Gona kai kai na doni vitumbere ni timi o Mick Porter ena norto wawarauti gongo na timi eno tela na Uprising Resort en Deomba. En non ro sengani ngai lewena na timi o tui kam kamida kando torotune i tutune i kapitani kena nona i bukebuke William Kikau ena numi ni na rauni soliwe apisai koroisao na i tutu ongo. O koroisao ka wasaki tisar na nona ngito ke ina nona vei liutaki ni kapitani taka na timi ni West Tigers ena sotsota ni NRL. Kartonga nga talinga pagkatulo na sotsotongo. E kayo pota ni sarui lagalaka na ngona ni nondato wawaraw na timi ni doa nga na madawa e kayo koe ni rato sangumatu tiyo na darubo e na nondato wawaraw kalurai talitinga na yalawata kay na nondato sasanga. Na timi ni Vodafone Fiji Mbati e na sota kay na timi ni Atukuka e na matay ni nondato ngito pagkatombo e na singatambo e na madaw mingo. Ni bera ni rato na sota kina timi ni Australia na karusang wul kalima ni singa karato na sota kina timi ni New Zealand na katolus nga bukan dua ni singa ni Bulongo. Na timi ni Vodafone Fiji Mbati rato ya dawean ni naitutu ni semifinal na sota ni Rugby League World Cup na baki Ronondolu Kawalu, Ronondolu Tini Katolu kina Ronondolu Tini Kawitu. Esan digita kina squad lewe ruasang bukatolo ni timi ni Vodafone Fiji Mbulikula kartona lagi kibay tabitalinga ena sotsota ni Rugby League World Cup weira na marama. Ena yati Murio Leilani, Asam, Tegan, Hartigan, Tale Holmes, Tanika Jones, Ebony Lang, Sienna Lang, ke Lauren Yelly, ena yati Liu Olasana Lutu, Talia Marshall, Emma Masi, Rory Mola, Sereana Naitokotoka ke Tanina Navindi. Ortona Reserves o Elizabeth Nalemba, Aliti Namode, Maria Panseka, Abigail Sekitoka, Sekitonga, Niwasota, Leticia Smith o Cassie Staples, Naomi Tengu, Nanise Makadabu, Isabella Waterman ke Luisa Yaranamua. Na timi ni Bulikula ertona sota kena timi ni New Zealand na singa tambo na madhau mengo na matai ni non ratu ngito wakatombu ertona gai sota weni na timi ni Papu ni Gini na karusi ngubu kabwani singa ni Bulongo kartona gai sota yani kena timi ni Burani Sene uti uti ni non ratu ngito wakatombu na katulus ngubu kandua ni singa ni Bulongo na timi ni Bulakula ngosengi mati ningo na meritona waitavi ena sotsota ni Rugby League World Cup weira na marama. Ena makimena kathibaki ena madhau mengo na ndau ni wewaktabu lithi wou ni timi ni Fiji Water Flying Fijians e warita kongo na wikaongo na General Manager High Performance ena Fiji Rugby Union o na dhao ni buka. Era lewe tulisunga bulkandua era wakotomei na nonra wola kerekere na buku ni tutu ni head coach ni Fiji Water Flying Fijians. Ia na numitiko ena ngonongo ni rau lewe rua na dhoni weitu mberi rongo i buruburo Jake White ka dhoni weitu mberi tu ni timi ni Deva ki Afrika ke Warren Gatland na turanga ni New Zealand ka dhau torutu na itutu ni dhoni weitu mberi ni timi ni Welesi ena rao ni ndo vero na turanga ngo ena dingitaki na itutu ni dhoni weitu mberi wo ni timi ni Fiji Water Flying Fijians ia na timi ni Viti ertu sana kemba tale ena moniti ena madhau mengo ena wawarau ki nangito ke ena timi ni Chapani ena karosa ngu kawa ni singa ni Bulongo. Erto warita kena songsongo ni soka ena nondo benua na Fiji Football Association ni erto nasulia meraya dono ndolo nandola na dorbo ena timi ni Bula Boys ke ira talanga na ibuka lesi ni timi. Go ena nondo menganga na Bula Boys ena madha saoti ena sotsota ni MSG Prime Minister's Cup ni erto wanruka na timi kanganga ena mbaki saoti na timi ni Vanuatu ena finala ena kaindua ke isenga. E mai wakadharuma na kai ni timi ni Vitio Thomas Dunn. E kaina presidente ni songsongo ni soka o Rajesh Patel ni ngona norto wawin binaka e verto na timi e na warau ni gito wasakite erto mai waritaka gosang gay matay talaga ningon meratongganga kinana timini biti ena soso tongo sa ko talaga rin ay tagtaki may natambanin ngito na kavniko nom nindarwing grabe asinate wainingolo.

Darongo dati kanda monda tau na vonga niwa kenda veta tambo na service ready ni mbere ya darongo dati kona nda monda tau na vonga ke munia ena sere kinova sa si bitingo bikenda na diwa na tolu sanga bulu katolu na miniti vea vakarota ngayana itukutuku meka di vaka politiko turanga tau otitei dhe na bongi vina kendai na buku ni Tailebu 7's Rugby and Family Day nguwe na vaka idhuriti kwena varuwa ikaro sanga bulu kabani singa kana vaka idhuriti kumai na Waitemata Rugby Club Grounds ngoa ya nadhiyo sangapuluka ono Swanson Road ya Henderson na teke vuti kuna walu na matakalilai kana tini tiko en ono na kaloko en mbongi na vithetiko na food stalls era tiko wakaritanga tiko titeithi nise apotali chiko ono na sangai vanga ebole chini kethi chiko na food stalls apotali chiko ono wiki munine vya wa food stall lima na nrauna ndola ni artona varutaka na nomuni vale laza watakena nomuni tebele ni boli boli taki tinka ono tiko na timi vitu non dolo non dola nei lavo en aveva la tekitiko se price money ni 7 tournament go ka ke kan do tiko nomuni pa tataro ni reni ngiringiri ani ki na namba ni telefoni go no sai vo ruandua dua ruandua vitu lima tolu tolu ana namba ni reni ngiringiri ani ki na lima non dola nei zuru zuru lima talanga non dola na soni kapake paid parking and I sing oh yeah.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Totoka na seria, malumu ni tombu. Kodo kodo na lo mamu. Aba moro te kente tiko neka vivna knikun sa boe waruna miniti metini na koloko. Tina koloko sa nandangone tiko ni i kere sere vivo tai. Namba ni tali bon tale seiba wolo nan rau seiba lima tolun dua. Tiko sa namuni tuku tuku. Okani lebu sarana okay, ato song ko na sakati ko na lomani mata ongo keni bia wasia mai dawa ni na takawati ko ni mataka nangona ni Fiji Language Week ya ni ngiri mai ni wasia mai kito pero mo tatarangana tapando takawati ko mai na raki New Zealand kemdo mai I Christchurch, kemudian domai Omaru, kerana lepas artikel na, nana itu kini song-song ko ni Fijian community, kita berong atau terangan ada bantu, tak kau artikel na lama ni singa ni kuah, saya tak bantu sa tak kau ni kuah, ikut na. PMN Fiji kita na material lawai ina PMN Fiji kita pada orang dona iyo kita host takira na staff iki dona pasing alivu lovo saranga kokonda na curry na chop suey sarang gorong-gorongan na na ni PMN staff ni rakai tu noi rasa rakai duru tu ngame mana kapak sarang boi tu menom boi ni kakana au klien tu do tening ana kakana na kakana ni viti au klar tu na matempeka ni indui-indui si adam tak na Fiji Fusion we matagali kakana matanda buli wakasanga umdanga buli wakasanga mo saranga bira na nonda na na wasu na pasang kakari rando tu nga iro do teninga na kari ni witi si enom do kari yo ni kuwa autobole saranga ando atentale na chop sui kana chup sui lebu ngondo saranga na koro ni mbumbe ilefu dangi na ngana mbongi ni kwa mbato kila ni orto na wekanda na Samoa na Tonga orto na sap sui lebu ngana noodles ni kwa boy totok saranga yongo kreti ko bi ndi tongo na kena recipe ko sang saranga ni mbobe wasia turanga ko embi ngakina na hani Vinaka valevu noa, vinaka valevu nemai kiri, neta, cheke kwe mbole asaranga meda kavane nitu lobo na matakalili ni kwa. Vinaka valevu ya roti na kokonda, irasa angorongorong arkana bandu, artalo barua, sebuanga na kakana. Rakau-kau tali, rakliku serangga menora lunchbox meta wanikina. Tukuniti ko ni rana kenrabaya kabi serangga na ko. Yokila matak talang ailew serangga sarababara uti kongkona basangka. Mentang giliri dangaya ni mataka. Na lobo, oklar to may lomay bitir to na marama neta. Oklar to na kutitikumbe kamay so na sa salu o klar to may ngaur to na kutsume na lumi. Yo, no, ker-ker may mataglili sa ramin doro sa ala ko. Doro liri da na iyo ko ang ailiw yan. Na meri. May buka ngaro to tunti ko na marama na nonro to iboli sa aboli kede. Nonro to iimbe. Oh, kinmambali harto sana tawag yung nakasarachang harto na weekend ko eh. Tama ni shopping na madaw mingo. Yo, maraw sarangani na may rongoda, libigirto na maramang ko sa ngira. Lako may bandua, doon na kana nonra. Baka sa mata kanira, lako sarato may nakoro, may na yanu-yanu. Doon na rawondo fiber may, bandua nga may wangka sarapan na wangka buka. Gero gimi apa palanga na wanga wanga ke kintal sa sa roa tali mai. Dona tal no vinna ka kan inda rongo dira ni ra lo ko mai dona kenda ngonta turutunga ba dona numangan sa iyo via mandanga au rede ni ngonon rombula sartunga liwir rakit memitan babata rambule tunga mina koro ngo serangan arat kabetiko langar li tali sa kue ser cengaya kenta kelunga tenta tukiki ta sapa sapa ke everything press button yesis yang ngani li unanta ngauna tenta turga oh so busy kor heaven got any time yor mina koro ba wuli di kenta talanga men tanto be grateful for everything that we have and we do. Nanta bi maluai, nanta bi wasei, wakamaramai, o pantanga o wuli saranga mekina. Finaka.
2: Iyo, and, ya, ando talanga, ando tiko na bertun, ando ni wase-wase, ni ei marama reparte ki da ka ni linga tingo mara la kama la mai vidi ka do tal ni wase wase kor la kama ni Fiji Craft Society ni te kirte tingo ma oninga tubuki en orto prestendi mali wa ir tiko na marama rangole mai era mai verte ki da ka ni linga kara lewe ni song song ngo ni Fiji Craft Society e rote orole rustico se le tulna ki na turang en do virau en do tulikuro tulikuro na pottery mai kalonga te ni kira wasota tu mai na Auckland Museum na no kama ni kira mai ni beitala no sartu ena buku ni nona zaka zaka ni linga
3: naka na yabango info ni nangasima au zarubo ni lawai singatapa nandunga Vinaka na Riau, do talanga vira lewena na song songo ni Fiji Craft Society. Au senge register wale ngango ena vida na bula sauti nemba kungo. Na nungu tiku mani lako lako ngo ena kutiku ngani Fiji Day celebration na madawa ni Wasabaka Viti I Auckland. Vinaka. Naka my beauty e vida na koro ertando kila itani kila na tuli tuli do vir na koro ngo na nongu koro lawai mai na nongu tekivu kila na tuli tuli awuli za saranga mai vir na nongu ne nongu nanae mai kia o sa wuli da tiko mai au wuli au wuli tara do ba wuli dio chiko nungu nana do daka na tuli tuli ni sa mai lenga na wanua kwa ya do chiko kina au sa mai tau mana chiko ngo mena ngone ya mea doga chiko mai ngo au te kiko wuli da na tuli tuli na ngone se kalasi walu iyo, sekolah si Vito walukin, na iyo, semua cengon walukin lah, iyo. Sebab ya rusak ngabul batas tadi kau nembak kena nunggu, iyo, kila natul tul iyo. Na tuli. Menangona orang ibu kota kita mewah madal kaka menangona ya sanduan nak na nondang tau nondang bina kaka na nondang bumbu na nondang nana nondang buli dan abik kaitin dan dah dok lay time kila eh saya kau yang gon nak endah na tukuni kian detiku na nondang endah tobo endah abik kanda kila time kila yo main kuah sa sensoti iyo sara malele nga bona kasala ko tiko mengo na ngono go e na new technology e sa senga na na rabuli na vika na ta di kletan ke na
2: na ko se di kim nindo no ni tuli tuli na ko se di kim nindo
3: na ka na tuli tuli mai na korro kima nindo tuli na kurro ya na kurro mai nan ronga ndo kleten kina na na vasanga eh me vakani sembera ni la komaina kona kurro na ngono go eh ne na kela va america na aluminum pot na na ngone ya mena tumuna sarando pangat ka tumena kurro va bit ko en buli mai bana gele me vakatala nga kina me vakani nda raider na non non descende con la coins quando al coins la tampa che che è una perché la stanca molli quella da non erando non un sembra ni la mia con la tappa ango non go water bottle se being introduced questa ringa la stanca molli quando vanga ta non un serno che la mia camera ando mandi mercendo la cobango che non due tella bonua con la kuna sanga sarangango eh do tawa kin wai merendo tibetu eh na bono rendo nakin yo eh do tukuni ni ninga una rendo ngunu bakina eh liliwa kilambalet embulambula eh la minerals sulyokoya watikina kuro na nga una rendo wasankina na kakane embuta meke nang embulambula sulya na bula eh manangones irna nonda tumbunda er tuhana ni tuba kinna ngonra de revire er embulambula bina baleta ngone ya rabanga ta tipo na veka eh er kleta ni kinna
2: bina ngone sindo bante
3: kuma viketo kitu sando banga ta sando banga ta ngana ngona er do ya do mikina na sarban buena ni tu lo manicorro eh ya okila ni kwanga ya kitando tarbinaka na na makete ni oya ndo ayo so ayo lewene tiko doni songo ni marama mai na koro eh yo tendo na kena turanga because ayo mai na ngone ya eh afsando dizi wati chiko mai batkira eh ni oya ndo tuko ni chiko vira kende to kalungata eh tiko na nonde to valeniso tiko na to valenisongo ni koro tiko na nonde to valenis kila ni sarvanua eh in the world take kina na nonde to ka leva na ko na pottery eh kila to kalo na sarvani wi kila da seni viviva da seni viviva errangole mai ko ya na kalo na tele wi tiko na nonde koro o la wai iya ando tukun talanga birra ira bakara kita ndo dingo mirre na ngoni buli ndo tu wanua mana tertiary so na tertiary lele mai ka talanga kiler na primary secondary school ya na ndo tekini kani buli na ngona tuli na tarndo la kuma bir lunga sini buli na rapa manda na plana onisto tapa na baka na kena makete taki ni boli ko sarga ke mami ndo bi no kata me raivi dona bonu a me reni makete taki na ni boli na ka na gele
2: bele tanga kena hambulo mulo tegi tikuna na kan ni ndi ngore na tuntu nikila ni sare ni sase kaya ni mga mamu at ko nangangandre meron na bukim ni mandre sa ang buwag lilir na tampangwani ni sulisuli na tapalakang
3: binaka taro binaka na tultuli iyo sando baka na sando sayabuti ko it's been a lost craft lost art na ka baletin yo laway doa talaga na kore sando klikin na tultuli sando binaka tamay na gasi kla do bakukua eh menda bakukua menda kua ninga yali magukenda na na zaka zaka ni linga sentutuli me tombani tiko eh baleta na ken na kani ken tombani tiko baleta na kango na enda kile kitani kina baleta na kana yada nanga na wiringo na kla ina marama serkeni kase na nanga kase irasta na yali yani eh so from there they will continue our tradition eh they give us our identity baleta
2: Betul
3: nak kani betul, kau ni memang ada kaki ni berminyak. Sebab nak kau kalau dia buat, nak nukit atau enggak? Mendandau, kau ni mula rasa nak bika, mendandau teknik, mendandau itu, mendandau kelihatan kena, mendandau marroya, mendandau pabulidir, mendandau pabulidir, biar sengi laku cukup mai. Balik tu iraya, ninda sana yali, biar saya. Serasa na tomana tiko na itabi enda kila itani kani.
2: Na kasarvali.

0: AM in Fiji.
1: Lau watu bendia na sere na lengu ohe sa siptingo pikenda na tini ena tini karua na miniti. Sa te kubu teki tinga no nonda ngona ni rongo sere tali taki mai be kemni ki be kemni andola tali tinga no wani tali boni seba wala nan rau sebi sebi seba lima tolun dola na mani reni gir mekina keba ka ni be rongo sere ni be bebo tae na sere ndona sere ni be rongo ova ndona sere ni be kerea rani ningir ngir mai a be kirau na bongi bina ka ndai ya te kubu teki nga na wasi ngono ngwa na kabingo na sir tara bango sapote sir tigen bi kem ni ke sarra na na hu vale a waka bi ti sen Fijian families be ira na karada da katiko en Mount Eden Correction Facilities na singa ni kokla ni koni do maro ta katiko na na singa ke bi di na mundo Fiji Day maro ta sir tigen ba ta kakana mai na Long Bay Regional Park na singa ndai arto sa ker sir sir tigen mai na marama na leni kar leni vale na na turang karada da katiko mai na Mount Eden Correction Facility. Na certa rabo ngosa bote certi gani be kimdo ke sarna marama be ya yada holidia holora be ya Mrs. Takavaka, Mrs. Bede o Mrs. Valtine, Valtino ndombulo bina kana marama. Na certa rabo ngo sabote certi gani be kimuni wat ke ir ke sarra na no muni ndui leni bale. Kertal nga ni sulsuli do ni maruta katiko na songo na singendai.

ka totakana seria papiloni ono ni sudu ke na oni tau tribute pa maro te ki kenda tiko na ka bibi na kani ko sa ka tumena ngone ni saboi tin kandua na miniti me tin kandua na kaloko iyo takuru ta ki tiko na tukutuku me mbali tirto na nruto sevens tai levu sevens rugby and family day ai iyo ke sinto na bunuwa ni ngole kina ni babarau tiko ngona nga ne karus nga buluka pani singa ni buloko to oklaya na wati wati tali tiko mbak nga ni long weekend di New Zealand eh? Kami labor weekend tiko napake dhuri tiko may Waitemata Rugby Club sena Waitemata Rugby Club Grounds iyo Waldo, nadia sa kabul kaon Swanson Street, Henderson. Go may pagkati ko na all day sevens rugby. Nadakatikim na kids zone na kakanam buta katakata na refreshing desserts. Luru $5 na parking. Iyo, wira na ngwane e free na ngwane e pakitini lakasong parking kasa tuko na watia e $5 karusibul kapani o katawa kesinda na buno ni ngwale kina na long weekend iya, ni ngwale ani ina tai level 7's rugby and family day ni kerusi ngul kapani singa ni bulo ketawa. Bikin ni sangkai sema mai ni bulo binaka. Serenggo moni dan memiti kuki nam bulo binaka ropate. Sen ngel dai burutona turangan ita mai ciapo. Serenggo ndo nan memital tip ngaki na. Bikin do na wekangku meni rakyo kelanti bulo binaka la. Ki nemani ki kau arto me mangri bridge ndo bule binaka iso ke silina water mata bubu bale na pao bule binaka richi ke filo ndo nanu mitale tika na ser tarabango makare aun kita lo boli menomuni nambang binaka nikoa

de monată un Paradise Roots ăia ngalili sa sibitingo weekend na tini kandua na tini na miniti kadio ni singa ni bulo ko tava ronon to lurus nga vulkan no be bambulo tika ni bi kem ni kel sar na barron tik men bon ngi na kendai a uklani lebu na bonua na bon ngi na kani kwa na bo zor tik kina na so se ngona mai zapo tik ko na a itabi na ndona singa a me zapatiko na visi kenda iso sana me zapatiko na nonda me maru takatiko na madhanyo bose baka viti iso na vibono ni zaka zaka vibali ni zaka zaka ya ni mataka au kila ndisa na nanama kitu ya nabuku ni songo lilebu kana baka edhuri na vibono iso lebu na park lebu na holler na baedhuri tiku kina na kena me maru takitiko na singa kei viti ya na singa ni mataka ya na seri taraba ngangu sa kerea me na potei tiko manda ewe ira kede sara na rendini obisa nibali bebe so mai pare moremo ena Auckland Prison Auckland ira songo tiko ena mbongi andai mai kumio ni baka dhuri tiki na nanonra songo ni Fiji Day sara nanumi kede sara tiki ani ena seri tarabungo ena mbongi benaka andai

0: Pulu ina viriviri. Famaro te kende tiko na kavina kniko sa sivi na tin kandua ena rua sa vulkarua na miniti. Totol sa retiko na ngona.
1: Totol sa retiko na tosini ngona na bongi vina kendai ana voti ngango vida na miniti sa na meza voti ni robin garabi na bongi vina kendai. Akero wa bebam politikani pike muni na sa sose ngona tiko na bongi vina kniko klani tato kati kuna bimaluai na bitora kiba kavya kani waka leni zaka zaka bata biki mimi mbaka na barongo tiko mai bunifu zaka zaka yandrumbongi tiko nambongi binaka ndai nimbole binaka bali buna ngarabi tavi biki mimi na barongo tiko mbaka mai lomani tolili ena bokuni ngandi mbaka na bun sana buna ni ngandi kina muni nelei waka zengi zengi tuki na bokuni Fiji Day, sena singa kibiti nisa nanumita litingani nitele ntebel ni bengarabi PMN ena mbongi binaka nikuwa na siri tarabongo kere mena botaitiko kubiritu kia sara na lube biti zaka zaka ena PMN se pamana anti Ruthi Farrell ambole binaka na Ruthi binaka bale buna bitokoni binaka bale buna surua ura totoka batike na Ruthi toteni ngana nona Ruthi na maramani ya siasa totoka baka oti binaka bale bu ambole talitinga nemai batike cheke na mbongi binaka nikokla ni rosos tiku pana nona soli na maramani lume biti binaka bale buna na elu binaka na buku nikena leba kanga tekitu na lobo batike na ngoza ni lobo nini ya cheke na mbongi meiza katike na dona lobo tutoka kime mivasi ngile bitukine na staff ni PMN asang ni ngoleza bi eroti na buku batike na nomunile ni vale kito sa babu ni pina katike ni nomunile ni vale na buku ni kukonda tutoka pagkakarutaka mai talakine vi mosesi daba nambungi ni kwe tiku sarati kumai nepia mataklele ni mataka menengai zizi sarai wairo na nona nalei vitamba tiku mai ni mataka na nona tau maru taka tiku na singa kebiti ni mataka na wekanda mai wairo ningena nama kimai pana ni tau ibola mata na Facebook page na nina reza na vitara vichiku kina na live na vitara vichiku kina na ni tau mbaleta ni kitau na vitamba tiko na celebration sena kena maru taki na singa kibiti mai wairo batala kina wa kalandi abike mni na singira ni adho na bebo no so sene ni besarama mbeka anonda tau songo mai wairo ni tau wala mata na PMN Fiji rani ni sarabu kina na video pati kina itamba pati kina beka sana pagaru taka tiko mai omo sese dhabai na mbongi binaka nikuwa binaka vale bu andi tau Luisa dhaba na roti kari totoka kime mimi basi ngilebu kina na ekabi nikuwa ndo tai nondo tau kari meirewa binaka na woli na ika watike na linga ni marama watike na linga ni marama totoka baka oti usanga kila sarto nga ni toko talanga yeseni baliviki muni ndo talanga na udhiwe ilevu totoka ba hoti na hika na singa ilevu batalaki na
0: kawasaru mimbeanga
1: ma iyo na siri tarabu kwa kere mena bote ikene sara vena staff ni PMN Fiji na mbongi vena kanikuwa au kila ni ndo na madha wa balabu talanga viki mami viki to unabuku nikena wakarita kitiko vera na kena woni leoni pasifika kima mithakathaka bata na vika membaleta na nonda bosa na nonda itobo viva buli ditiki virto kale butikina na babi ni binaka bana staff ena mbongi binaka nikuwa
0: Saula Randindi bule binaka na ita binaka bale unando ngirimai wasia toka maiso na sere sere ni kirea kodo ni lo mamu malumu ni tombu gome no mini nambongi binaka ni kua
2: You're now listening to PMN Fiji.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Waindimbala, Kuki, Mamarote, and the Tikonaka, Nakanikua, Yokelango singing, Volanitinika Rose. Verando Tukuna, the night is still young. Iyo sa abo e rosa nga bulkabana miniti me tin corona kaloko sa abo talanga e rosa nga bulkabana miniti me mai zabana niro vingara vina parama viwe kani ngo vina kabalebu na semetiko mai kioni talata soni tukutuku na mbungi vina kanikua ninge ngole ngayani na wala mata ni MPMN Fiji. Sana tiko kede kina na ituk-tuk ningito nonro vivo saki o Eleanor watakirto na marama ngolit ko mai na pakareita ki iyaya nambungi na lom ni madang ko ayo ningay ngolit ni kina na tiko kede kina na ituk-tuk na nambungi binakan ni kuwa. Iyo bakuriti ko na bibatay na kersere nimbule binaka. Bikim ni na sengay siya mai, bikim ni na yan rambong iti ko, rambong binaka ni kuwa, serengo ni nanumi kedi tiyo kina. Bikim ni na vilusi, nasira talaga ang kuwa ni nanumi kedi tiyo kina kina rambong binaka ni kuwa. Lailusi, minumuni ng bongi binakanikuha.

sai heiki. Uki laudolu e fatsa me te uhi waaki ai fai ofa moi whakonistu tone. Te ka hape e si hova kia te koe. Te uwhai whakapotopoto o fōu hahala tonsika, a whete ke hoko mai kia kita. Te kaka ho loto whare me loto hau hau a. Whetai. O kore ke huwhanga i he tala whakatapu ko a whaki at me wharen. O eki ka o maa wharamatapure. Moe kakaitonga kotoa o gune o ngona i he ngalu ope a polo kalama a rete o nimatolu tahai whae maa me loto kalani. Tā mua kia te au ke whai atu ha tau whawhetai he kamata anga o e polo kalama o e ahoni. Ko whawhetai e ko ngona e ho tau loto mo tau lau maari e no uki e te vita. Ki tau hiwa a ki e whai ofa mo e whako nistu o tonne. Ka ku tai maari e tau mo ui ko uhi ko e whalonga ko tau whai. E ahoni he whanawhana a sāme o e te au maua o ngahi sāme uki ai a ngahi vesi ko e ni. Ko ku ngahi aho ku hange ha ata o ku pare. Pia ko mai hange ha musie. Ka ko koe e si hova u afio o tangata. Pia ko ho o fotu o ku lau i tou tangata. Ko e wholofola ia o ku whakaongo. Ke tau doe whanonga mo ia e whai ake a e tau whawheta i ki o tau o tua. Ko e sāme o e kore tokoni. Pea moe loto o ku whai aki a ene viviri ki hono o tua. Ko e whahinga whakakaukau ko ha mo ui ko ngahu kovia. Pea ku vai vai maha hono i vi. Pa ku ne lilingi ki hono o tua e ku ne mafe ia pe hange ko e whakamatawa a e wholofora. Ko e o tua ko ia ko e mafe ia ke tokoni ke te kauto. Pe ku whainga maari a honi o ku tausio ai ke whainino a e wholofora. Ko ku ngahi aho ku hange ha ata ku pare. Ta ku kai tu mau ai tangata mo no mo e fononga o kune fai. Ta ku ene piri ki mi, mo ene komi ki hono o tua, ko i aia o ku kai ngatu mai a ene tāpua ki o kune whakakeresi, mo ene whakale kesi ai mo ui ai tangata ki hono ngahi fatongi ia. Pea koe ahoni o ku kaila ai fatusa me fanongo ki e ku lotu e si hova. Ko e loto, ai tō taha kune whema au ai mo ui. Ko e lotu ai tō taha kune ilo ilo pau ko si hova tō taha pe e kau mai te neongona e ne kalanga. Pea kune whaka amua he ikai hanga kehe ai mea te ia lotonga e ne mamahi he kune ngā hea kia lea o whe i mai o fofonga o ka tauta pātu. Ko e whema au ai tokoni. Ko e tau whono ngā ko tau ausia ai wa imahina. Ka ku kei lolo ai pirikimi o tau whai. Ka ku tau whua amu ke tau tau tapa he taimi ko tau abe mo e whainga maari ki o tau otua. Ke ne whakakoloa ai whanonga a ngā. Ke ua nā tau hange ko e lau ai pēteria ke. Ko tau ngahi aho mo e tau mo ui o hange ha musi e o kumae. Kai ma ui ui he o kiai ai otua o tau lontu ki ai ko e otua o kumu ui. Ko ene kere si o kumu ui. Pea kune hanga o taki tau tolu ki ngahi vai hawa o kuma ui ui. Mo e toafa o kulau mukumuka. O kune whakainu ki tau tolu he ngahi vai whakanonga. Ka kua hanga kua e tau mea e whai, ko koe e si hova o ku afio o tangata. Pea ko hoa fotu o ku lau i tō tangata. Whakake aki ki mau tolu eki. Te teke tū hake e koe o whakatu i a sayone ko hoa whaanga. Ka kua kuonga e ni e whai hofa. Hange e koe whakamatawa a e wholofola. Io, kua hokotisia hono taimi ko kotofa. Whawhita iki o tuā hene ke ofa iki tau tolu. Whai atu ai tala manu, ki he polo kalamani, ki he kaungāwe kotoa pē o e whaleni. Te moe tonga kotoa pē ko ne ongona a e ngalu e ani. Opa, ki tau mau a e whaheneno a e wholofola o e ahoni. Ko koe e si hova o ku afio o tae ngata. Ko tau whakangata ngata, ka tau whanonga toko ua mo tae whakangata ngata o ku munui ai tangata. Io, o ku munui ai tangata, o ku whalawa ki e si hova. O tua māsi māsi ko mau tamai fwa he wani. Ko lau maari e ko lau i tāi niti. Ko ku tāi ngata. Pea ko koe toko taha pē he universi o ku mau iai. Ko mau mawhi koe. Ko mau maka whaa ki nanga. Ko mau toi toi anga he tō tangata. Moi tō tangata. Ko toi whakamanatu ke tiki mau tolu e he wholo wholā. Mau hangeha musie o ku mae. Ko e ata pē.
kai whawhetai ku mau mau ha o tua, koe o tua utai liu, o ku lau I kōnga pia tai ngata. Alo ofa mai, o whakaake ake, a tonga, whakaake ake ho mau lau maari e, ke mau ilo ko koe peo ku mau nofu aki tariki ai. Kai hao e whono ngā, te tua maari e ai whono a eo, he ku tai ngata ai afiana. Alo ofa mai, o whakakolo amu aki mau tolu, pe moe polo kalamani aki, ai tāpu aki aho afio, Kerehi e mau mo'ui, te whakafonu ho mau iwi, ake ai tāpo, ake ai otua mafi mafi. Whaia ho mau whakakoloa, te tau whanonga, I he polo kalamā, te ake taki mua, pe hei kai he ho mau whanonga, ka mau hoko ko e kakai, whai ho whinangalo I māmani. Ko e lotu ia, mo e whakatau wholofola ko mau whai, I a sisu kalaisi ko alo kā ko mau wha mo'ui. Amen, ke kresa e, mo e ofa ai otua, pe mo e whehoi lau māre māni oni, Pia te tau tolu ko toa pia o tangata.

0: Te mea ku hā o whakataimi pē. Ka ko te umea ku kailoa hā o ku whaka i tāniti. Koene lawa ia ae wahe hono whā ua Korinto lawatu i he aha koe ni. Pea ko tui pē ae kau whanonga mo kumau tolo mea mai i he ope ke porkalama map te malau. Tau kau whataha pē i he lau mo whanongo ki he wholofola koe ni. O mi maa tau tolu i he ahoni pe amo e whaka osi osi o i wike kua tau amanaki ke ikuna. O te gai ke whaka kakato atu to e tau ni te mahalo hongo fulu. Te utuku atu pē ki he Linta, ka pau kua ha lawe mai pe amo te vita. Ha mea ku mua usia he i he wholofola koe ni. Pe amo kau mai. Pe tau toki sio ai ki hano whaka osi. Mahalo apito.
1: Ia, mahalo apito e hina rei, mahalo mua e whaifatongia. Ka taki pepti kei ke lawe toke tā, ke kau mai, ka koe tohi whakaofa ofa, wahe whakaofa ofa eni e hina lei ai malanga whakahako ia e he apostolo. Ka pau oku tau whaihanga au e pe, ke tau malanga ake ai o ngongo lelei, he? Pea moe anga tonu ko ia ai eiki. Ko tui koe ngofo i mea lalahia e ua koe o ngongo lelei moe anga tonu ai eiki. He kai peke toi li liuia. Pea i kei tu umaua i pea ngā tonu ia mui o ngongo lelei koe ai eiki. Ko tau tol te tau feto aki ai anga ko ia o e tau mo ui. Aoni te tau lelei, a pongpong te tau tonu no. Ka koe, ako nake ni a paula, tau malanga aki pea koe whaifai taki aga ki tau tol. Ke tau mui mui i he anga tonu ko ia ai eiki. Pea ke tau malanga i hono o ngongo lelei pea tau whaifo ki ki ai. Mā lohi nā lei.
2: Malo
0: linta,
2: te vita. Malo e hina le. Ai. Ano tu kuma fa nga mari ko ko hange pe ko kulau. Ko to hi foki ko ni a Paula ko ya. Ai u to hi ko a Paula. Ka we u to a Paula he to hi o ku ki hange ko ki me a ata mai ai ke te fenga ke te hanga mui mui i to hi ko na Paula. Ma to ne u to hi ko ni o ku ki lahi fo ke uhinga ko ne no fo ko me pilisone o faigo ka ko me be ko ko hanga fa ka fe u ko e i he e ko i he ne to hi ko ni a Paula ko ni ko e ko hi ko ne hanga e Paula ko fe ko ko fe a ka kai Korinto ko ia o ku o to hi ya Paula mai no be ka ta to lu ya ko Korinto ko e kolo ko ta hanga hi ngahi kolo pa ku ne tala no areva ke ngahi mea ko ni o hange ko ia ko tui ko te tui ko ai ko fenga Paula ke ne hanga fra mala ala mai anga ta fa ki ko ia e ina lei ko te tui pa mo fo unha ko e te ngau e ke he mo ni be kapahe ke te tui kita e lau noa a mea kotoa ia e mau mau ene malanga mai peko ene a whakauhinga mai e mau mau ia kapahe ke te tui kita koe fo ke tauria he haupe me he tawhaki ko alu he tawhaki ko e kapahe ka ke tau tui pa kapahe reo te tau tui e hau e mea te whanongo ki ai te tau hanga rewa puke ki loto ki he tau ki o tau loto mo tau whakau kau a he tawhako paka pau he keke tau tui ko lau noa e kako hanga peko ngahi a mea ku tala mai fukoe ka pau he keke kau a Sihova he langa ko ha mea ko ha aunga ka aia ko hono whakamahino ia ko e tau tui ia ko e tau tui ia ka pau he kau a Sihova he tau langa peko e tau ngā ue e iai hono ola. Paka paurewa hake ke kau ko uhi ko whenga ni ke whanga o mai, taki mai ki tau tolu ki he tau tui, aia ko ulawe koe ki a Paula, ko te mo ui i he tau tui, ko tau mau e mo ui i he tau tui. Ko hanga ia ku, e ki tāna ki at pea kuia, e inaere ki he tawha koni, ka ku hanga pe kokulau, kau e tohi a u tohi a Paula e tohi, o ki whainga tā aia ka tau tolu ki tau hanga, o whakauhinga i mo tala noa i ngahi tohi ko ia. A tau tolu whainga fua fokeke toke tā. o mahino a pito a pito. Kaka tau tolu koni,

0: koi tautaimi ku o se minite taha pea mehe taha i he hoatani. Pea kou tautai lelei foki a sekretari koi ako tutuku ako marunga tonga Maria Longopo Apikotoa ki he polo kalama Maria Kapau o kuke whanonga mai pe kai kone kapa e toki huma Susana pa toki huma i e Maria Kama foki atu kamata e tau polo kama ki he fiafini malo.
1: Mālo apito te evita, kore peke e kamata ke mau polo kalamaki i lotu, wafata mai me ala me lau maari mani oni, o tō mafi mafi o kumau whamalo mu whafeta e he mea o whao e mo ui, o kumau kau e lau, pia mau lau e kau he awha kolo ako eni, hanga e fufunga hifo ki he amanaki ke kamata e polo kalama, a e kau ako tutuku e ako mālunga tonga i Aotearoa. Kore ki a Fiona ki ki tataki mai mua e polo kalama koe ni, pia o ka pau e ia i ha ngahi pōtala noa i a honi, o whapeke hoko ia ke whakakolo aki, ae ka waka tutuku, pa tāpikina mai e patalo ni, ka e pehe foki ki he paionia, pia mai mau palestini, pa mokina otolkoto pe ka waka tutuku, o kuna o mea mai e a honi ki he mau polo kalama, koe ngai tāpa koto a koe ni, ma o kole wa whaalo, o se su Kristo, koe poko mau eki, amen.
0: Amen. Koe
1: mai me ala me la mare pane on. Fiafia au pito ka waka tutuku i he ahoni ke utaitari fiafia ki moutolu, pea te hufanga atu pe, i he ngai whakatapu kotoa pe, nai kamata aki, ai polo kalama ko ia, ai PMN tonga, pea e he ahoni koe awhafo ofaini o kalani pa uwhiwhia apito ke toi kau mai i he whainga maari e koe ni o kumau mai pea me he polo kalama tonga koe ai PMN i Nusilani pea koe ahoni na e amanaki ke maa polo kalama pea mo Susana ko koutui pe e ki ito mui mai kai kehe o whaamu he ahoni ke koutui pe ko mou kamata ke mou fo iki mou tolu he tala noa ki he teiteu ko ia ae tau whononga ki tonga ke kātuanga i ko ia e tau walu noa o e api ako, kai toi whewe ko e teu kātuanga paupe ke toto whamanatu mo toto tala noa ki ai. Ki mu ai he ngai whanongo nongo whekau aki pe amo e te waki ko ia ae kātuanga ae tau walu noa o ko whewha fofonga i atuheni ae tangata i paristeni whaifika o palo ofesa nā siri waka uta kai pē foki ki he kau whaifika o ati nau tole kau holo mua nā nau kau mai i he wiki kamata anga o wikeni pako e fia fsapate na e kau atoa e ako tutuku i he whakamāwae ko ia pēamo risiate ako.